serigne bi daan ko jundi neena won shaytané day bim sété sama digënté sama borom nim jalé tam woor ko né mënu ko yaq dañ dana ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo na nga wara mel moy demal tuddo ci kele daal né motax mu juk jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo ta mam momé day dañu daw jëm sa wax daal né ta lama ci yëm kat moy sama tour lañu tuddo te waxuma waxuñu ñukku ñu dañu daw jëm sa wax ta dara mu leen ci atétal lool nak kenn ku ne war nga fexé ba mul ci bolis bo seigne touba nak att kenn ku ne xam nga mouride lo fofu la don tay li nga xam ne mo xew da naka jundju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don ab cheikh ci sa bop mo la dakal te fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu woné ko ñuy am kilif ak cheikh moy ngeeram li seigne touba di def ci nit lool moy ak cheikh ma saan ci bokk yi ko xamne ku jégué seigne bi la da do non ko xorom dan retan reelo seigne bi bis da ñu ni seigne bi man day dama cheikh gu te bëgg cheikh seigne bi dal di moñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko kenn deful lu yaay cheikh ku la neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam ne mu ne ko moy cheikh lu bon bo xasse cheikh lu bon kenn ma gëna tula cheikh ne ko li ci dess nak bo leen nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junaydi la ko sun borom mayon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat te man na ci lo xamne ñoom mënu ñu da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekku ñu ci yeen ci seen bop la ñek dafa melne nga am gal gu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal gu reuy ta rafet ku xoti mbugum ñew ne la dencal su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël am mbugum loy dese koko ne ko xottu gal seen ñu ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn mus ci deg aw xew wo jeex ñu wax ni di wëcë gënon daq gal kenn mus ko deg di wëcë gënon rafet bu bu lañ wax waye di wëcë gënon rafet gal mom kenn mus ko deg daal na ko daal na kon nak na ngeen nekk ci seen bop tamay nekk ci kon señ bi daana diglé lool massa wax cheikh yi ne leen bet ngeen ma bet leen ngeen bet ma waye dana leen bet sa tudut leen la bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay woté jortuma won mbolom tol ni musul bama gesso ma gis luma fogu lool ana nu ngeen ma bet nu ma leen bet di ngeena defé woné aljana kep la leen manal ma defal leen ci aduna lu leen jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone da ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma leen betaté moy dootuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci sa jiba ku jup ku ne ma nek ci sa jiba lolou da na ko wax masna dox ba ci seen makhtar bintelo jël loxaw yu tabiyé mom seen bi ne ko tegg ci loxay tegg ci magum seen makhtar bintelo ne ko makhtar muneko mbacke muneko mbaa bu mu leen woné ginnaw du ngeen jaamu yi xéram muneko mbacke kenn du la xam di jaamu ay xéram seen ñoko bu mu leen woné ginnaw mbaa du ngeen jaamu yi xéram muneko kenn du la xam di jaamu yi xéram seen ñoko bu mu leen woné ginnaw da xam nga luy jaamu yi xéram muneko bëgg nañ ko xam da seen ñoko bu mu leen woné ginnaw ku sant sama sant wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ki dal ram jox ko seen hadiya koke bu fekke la yalla di diglé du ko def la yalla di téré du ko bayyi ne len wourné yeen ngi jaamu xéram ta kuy jaamu xéram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yéwolé xéram ba jëmé ta moy safanu aljana kon bo leen woné ginnabu leen jaamu xéram sëriñ bi lool la ko diglé bokk na ci yoyu mu da diglé ci walu cheikh masna wo ku ñu wasul abibu jog bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg sëriñ bi jom ne ko lu mu doon mu ne ko ak cheikh sëriñ bi jom dem bay wax sëriñ ne ko waye nekh na lool de xara bañ dem ci yu tayya nekh na lool de da ne ko ak cheikh de bima koy def dama ko defal muy ak jumtukaay ngir buma leen boole ak mbolo bi ñu mëna gaaw ci buma leen liggéelo ak ñu leen di tek ci salatam sax ñu ëpp na gis na legi dañuy andé seen mbolo di taxal waye legi dama ko ba lima yor ta diko def ci sama waye dama ko tay def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgé yomal xam bu ne teul ñu defé man la kon lool lay tek dalene rek nit ki meuna legge seigne touba ba tollu fo xamne kenn xamul fu mu don tam mom ci jim bopam sax xam ci bopam do seigne touba moko denc kon lool lepp luñ wara jangal te diko xam wax na dajale cheikh yi ne le talibe yi juru len len talibe yi jëndu len len talibe yi jappu len len ci tole xare talibe yi duñ seeni jamm talibe yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sam ni dess ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu roo ko fexé ba sey talibé réru ruruñ yawmal khiyam ci santante ngeen mujj waye ko ci téré bar ngeen mujj ndig sa mune la sëriñ bi ndig sa
lolou bokk na ci serigne bi rek amna ñaari cheikh yu jotté won am ko fa serigne bi yoni ne ko bo démé nga lijeentil ma luñu jotté bam démé ba ñew serigne ko luñu jotté mu tamalé wax serigne ne ko du dara sax dé luddul li ñu leen défal ñu diko tuddé ak barké ak cheikh ak lu neñu diko tuddé ta du dara luddul bëjjeen ñun ñeen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj diko xexé waye ma am ci sama mar rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé té far ci gañé ku ci bëgg gañé té far ci gañé loli serigne bi da na ko ci digënté serigne ak talibé da na ko tomb di wax né gumba gumba gumba ñatcha ñatcha gumba ñatcha ñatcha da na gumba gumba moy talibé bo xamné yalla taxu ko jog dem fekk serigne bu yalla taxu to jog né na buñ dajé bëggënté gi ak namanté gi sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo da na ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galañ ni ñu def ñu ne bëgg nañ ko xamné anta bi ci bir muy kamb dan gumba ñaciar nak moy talibé bu yalla taxu to jog dem fekk serigne bu yalla taxal jog ñom ñaar yi buñ dajé buñ andé ba ak kam nga lañ leen ni ñu def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne gumba ga day ñew tabbi ci bir ñaciar ga ñew woor ko jall moy serigne dan na ñaciar gumba nak moy talibé bu yalla taxu jog dem fekk serigne bu yalla taxu to jog moy buñ andé ba ak kam nga lañ leen ni ñu def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne talibé ba day ñew woor ko jall ndax moy ñaciar li serigne ba ñew tabbi ci bir ndax moy gumba dan na ñaciar ñaciar lama waxon ci ñaar yu jikke mo ci delis suñ dajé bëggënté ga ak namanté ga sopanté ga day tax duñ nango taggal duñ nango taggal dañuy lëngo ñaar ñaciar suñ lëngo ba ak kamb ga lañ ni do ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon sëriñ bi day melni lu mu wara réral rek léral lepp léral la ko ta dara gis ta limay wax rek buñ japp ne sëriñ bi li muy wax day lu metti sëriñ bi moñu ëpp yeen mëna ci suñ bop moñu gëna xam yoon wu jup moñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp baati kon fimu neñu fala fala mënu ñoom fexé fexé fexé ba suñu xel jox ñu fa leen fu ko gëna gatt señ mi nak daana wax na rafet ndort ak top ndort dañu nuro ta bokku neena rafet ndort moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ndort top ndort nak moy do def li ñi digal do bayyi li ñi téré ba nopp di yaakar mu ciul ñaar yoy dañu nuro ta bokku bokku na ci yi nga xam señ bi daana ko wattaliku moy boole jotaay goor jigen señ tuba daana ko wattaliku lool mom ci dim bopam dafa ko da wattaliku te mom xana accel la ci mom lay ak sax ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamni gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye suñu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmadu du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak djott alakhir yitte aduna ju liggey man ta fat ahmadu mbacke xam yitte alakhir ju jaamu yalla man ta fat ahmadu mbacke xam ne ko yar yitte yi la kon mom day mel lam warona jangale lepp jangale nako masla wax mag ni ne len ashtatan ni ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam sëriñ mi neen fi mi yépp mi ngi ci seen su toy ci neen lu mi tollo ci limu abajad ñu ne ko jooni mu ne bis penc la leen di xamal ak di leen ko misal da ne bis penc bobu ñu wax buñ ciagé nit ak jinné ak malaika lepp koy téwé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne jooni lay doon jooni bu ne kenn na ci am sat bu toll ne mëna génné ci kurel ba dem tabbi aljana to jaari sa wax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baaxa baax daana wax ne fu fay nek te dima tuddo na sax ñent yi jang alquran jang hasidi julli juroom ak liggey bu baax daana jang alquran day tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci man na xor jang hasidi day tax buñu lim sama ñoñ boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñoñ boole la ci man na xor julli day santane bur ta santane bur def ko dana tax jubo bur te lepp luy tax jubo bur man na xor dan liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatt yi ma ñëk wax do ci mëng ben ne mo tax ma tek ci bu baax massa wax ku ñu wax solo fer samba jox ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yeene ngi jëm ci jamono jo xamne yenta leen tay musa jekki nopi liggey lo am bay loko seen ma djaw ko xax seen wax na ko lu mel non ne ko ma djaw ko xax yeen ñi fi nek de jamono ngi ñew jo xamne la tay musa dana leen ko wax seen ma djaw ko xax ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mo ñu ñëw suñu ne ko jamono ngi ñëw jo xamne la cey musli ragal yalla ta jang nango liggé te ñu nit wét neew bëgg ta bari muy moy jamono tay ji da na wax ne dina leen fi bayé ñett waye ñett dana ko fi jëlé ñett dana ko wut dana leen fi bayé iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jëlé islam tubab bi dana ko fi jëlé ihsan jigen ni dinañ ko fi jëlé
bu boba yatt dina ko wut kenn dootul jurati dom ji la gën kenn dootul gisati ndawlu la gën kenn dootul nekkati ci at mu gën dawta mi deug ren ju gën dawta mi deug du tonti lol lay melne tol nañ ci ci jamono ji kon yoy yep ñu mata baye xela dana tom jurom ñaari tom tudde ko layo lama jam ni bayele ben tom ba mu ne wax na ngeen deg def na ngeen gis bindina baye fi yagadiw ma fi siwa diwma na ngeen def santane yalla mi ab serign te bu len def aw santu bise moy serign bokku na ci li serign bi da deg na ngeen def santane yalla mi aw serign te bu len def aw santu bise mota da na wax ne l'islam ji ma nek su di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor don digalit na ngeen and di ngor l'islam ji ma nek te di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor don digalit na ngeen and di ngor lolou bokku na ci nga xamne serign bi da na ko denkal massa bo xamne seigne bay jaxate da tok ne di waxtan ak mag ni ci bati wolof ngir deg gi ko deggal bi mi waxtan ba yag mu dal ne wore wa dem nak kan waxi mag dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam seigne ko babakar jaxate mu ne ko mbacke mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem nak kan waxi mag dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam mu ne ko waw mu ne ko lak dem na ko ni moko jitu ne ko da nga nan lak dem na ko ni waxi mak dem na nañ tali bag war na mbam lu way don jay legi mu lam mu wore dem na kan ne ko lak dem na ko ni moy ko tawat tawati fat safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox dokoy tax gaaw fatu to ne ko waxi mak dem na nañ tali moy bu ruuga roté soppé ya ak bañé ñoo ci yam wax ji jenn lay don moy na fi jox neko bag warna mbam moy mukallaf musangolu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dootul ñaar lu way doon jaay légui mu lam moy buñ ko téggé ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté mak boromam légui mu jott taxay ga wëré wa dem nak kën moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ca amon loxo da ngay gaaw rocc ku ca amon kaala da ngay gaaw rocc ngir yakanté suuf bi señ bi tollé fofu am mak mu ne ko nun de mbacke bu boba yakarunu fakumay seññu ne ko bu boba de gisunu luko fatale kumay rek la wax seññu bu boba de gisunu luko fatale ta moy yakar ko nit ne kuko yakar lam la ne moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer nañ kon waxtu wu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen seññu tuba kon lolou afsal seññu tuba nak ana fon ko warata non xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamale kenn ci suñu xol wuruñu ko yamale kenn ci suñu wax wuruñu ko yamale kenn ci suñu def wuruñu ko yamale kenn ci suñu dund ndax suñu jëm yi ñun ñep suñu tu kenen fekk ci suñu wax massa wax suñu rijal sekk lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci suñu bi muy ñew ba ci yoone mu gis saatu yu rafet moy yi ndan soti xalima mu dindi ci adiy ji jënd ci bi ñëwé ba jox señ bi adé ji señ ñëgo santu li accidé xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta accidé mu na wax señ ñëgo doxal jëri ju mu ñëw dal jox borom saatu yi ne ko joxal ma xaliss mu ne ko mi ni jëlagu mako ci bi ñëwé ba nopp señ ñëgo rijal mu ne ko mbacké mu ne ko ni nga def ko jëm nit ñi di la top nga melne yapu xëbbu ak wéñ xam nga lu ko war ne ko bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara te bima ci noppee dara topp ci loolu mooy sëñ bi lim def ci ñun ñii ñëpp kenn fekku ko ci bokk na ci lim laa wax daana wax ne daana yëkkati loxoom bu tedd ba ma sëñ di wax ne lu baax ci àdduna ak àlaaxira loxo sa tuuti sii la fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci maa sob sama borom tey ak ëllëg gannaaw yàlla dama boole ki sob sunu borom tey ak ëllëg lañ wara def moy japp ko tabañ ko bolé dara tayit liggéey bi ñuy wajal magal gi ñuy wajal du ñu teunk ci lu gatt rek day melni da am lo xamne suñu borom bu doon kuy manki dara mom lañ waxon mom la manki muy sante ndax wax na ci alcorane wa ko khalil min ibadi suko ta saytane ba ko ñaari kaddu kep am kaddu suñu borom ak kaddu saytane ñaari yoon rek am yoonu suñu borom ak yoonu saytane ta loola ma nga joge ci bis ba nga xamne suñu borom bin na ay jaamam
dal ne malaika yep nañ sujudul adam bam dess ñam ta sété muy ñe yanu haras iblis bañ sun borom dakku ci yema ne mu da taxaw dag sante sun borom la aqhudan lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin lolu wax sun borom sa jam ñi da na len galan koor ci wet yep dox sen digeunte siratal mustaqim ba duñ la sante sun borom lan la wax inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama deug deug jam ñi mom do man ci ñom dara deug deug jam ñi nak demel moy ñun nax serigne bi bam soobo ci liggey bi ngir bëgg yëkëti waxe sun borom jojé bam tollé jéewal la bindat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ayyasa minni llahu 'inda jéewal iblis isna li tawbiya wané na la sun borom waxon iblis tay gi la tukki tukkem bu metti bawu fekk fi ñetti non nak ñent non sax ñen ñi moy borom xam xam ñen ñi moy boori ciado yi ñega dess moy nitu yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan leen bam dess tuba yoy yi mu soobu nak ci liggey bi ngir yëkëti kaddu suñu borom gogu ak xett leen bi nga xamé ne dem na ba tollu kokki mam jorno la yëndu suñu bañu ndjay ne ko bo démé neew suñu bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyotul ci gannaaw nday fasi sax buñu len wudale duñ ko lek te lepp ñaka xam fu muy mujjé tuba be ko wax señ ma bañ neena lima yem moy bima fekke señ bi kokki nim andalon dañoo sonu bay nelaw waye neena mu taxaw ci digg bi digg bi ne bima ñewé tok ab dir neena mu dal señ mel ne koku mané ko ma bañ mu ne ana lo doon mané ko mam cerno le neena bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyitu ci gannaaw nday fasi sax buñu len wudale duñ ko lek te lepp ñaka xam fu muy mujjé tuba be kepp ko wax ñen sim ñu ko kon tierno ne ko kon ma bañ yeena ngi fofu yeena ngi fofu da ne ko bo demé ñel tierno dew ma fenn damay liggéey rek ñew ngeen añ da ne ko tuba bi day tisbari tay ji tisbari tay ji buma neexon fofu lay wañu ko ndax la ma bëggoon fa la ko amé da ne ko waye ñaar buñu waje jëm ci lamb ja waje seen kër suñu dajé ci lamb ja kakku di ñëk ji ñi ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna waye day fekk rocc ku wess ne ko bo neexon tay ji def la deppe ndax fofé la leen daal soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bom ba mi jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas mi waron awnu leh da tudd waye day jitu fas tuba bi mu mujju tuba bi dañ koy wax naan ko doñu xaar muy leen seen kilifa yoon leen ngeen di yeexam tallu ba ma leen di raw biñ ñëmé ba juk tuba bi fi ñek am ko xam da xaw am yermane ci ñu ñew bu jégg ko dal ko bay bo nga wacc ndax jégué nañ noni bu fekke am nga loy nga nayo señ ñu ko sunu borom doyna sekk te mi nga andam bi ñewé ba aksi bañ dalal señ fiñ dalal señ ko ñu na sax diko la yar señ ñu léral ko la tax mu wax ko lola ndar gogu mu am fa ak dir waye dak fa ciono yi met nak señ bi lam ci dak ci jëdal sa ko ruhatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay teggin ci sama digënde sama borom may tuddu ciono te lepp nak tarbiya guma sunu borom don tarbiya li am solo nak moy li ñi wax ci jaar jaar ci lu ngat ak lu ñew ñu am luñ ci jangal ñun ñu wax to nek bu ñu liggéey suñu tuba ba ak ciono dal dañu bayyi liggéey boole ko di jamba mom nak ciono yi da ko daan doli ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey dir bam fa def bam ñewé lañ leen doon signalo ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañu jëm waye na goor ñaa jigeen ñi dañ fa jaxaso fofu la gis señ na xam ngeen fa ngeen ko doon def ñu ne ko mu ne bu ngeen demee suuf sa fete won kaw nañ ko tonni ta dem so touri ko te lu mujju tay bu ma gisati lool li la wax kéro massa bo xamne kuñ wax señ abdullahi diop kalsan señ mi dañ leen wo ci caisse di leen liggeelo caisse bam amé ab dir mu daal ubbi ba ñëw mu ne leen ku ngeen wax ci féré yi ne mo ci dakk nga war ñu daal di contane lool def ni señ bi da ci and kenn ko yénal diw sangam de man na nga war diw sangam de man na nga war señ bi ne leen jaam bi man nga war deug day wacce ci ak jaatam tabbi al dal du dug ci bir kon moy tektal ne sa buñu mësana wax ba genn la ñu wax mu daal leen tégal ci yow lool nak dañ ko wara xam ta baña wor suñu bop baña na suñu bop yi tam señ juba mom lu way yew yew mëno ko nax waye lo dof dof du la nax lu way yew yew mënu nax señ waye lo dof dof ku ma sa ñew ci mom loko man di wax da na la tek ci yow kenn mësta ñew ci mom li ma nan señ mom lu dugg ci nopam sotti na
waye nak lam tey tek ñun ñi lay dimbali ndax bo ñewé nako dama bëgg na nga mayla am nga wa légui ñun ñi ko fekkul mala dem ba ca mom nuñ koy défé lool nuñ koy amé buñ ko bëggé waye bu ne dalay tek ci yoon woko mëna am amna ku ñu wax señ Alsandir ci sa bu gudd la señ Alsandir da joggé Dakar ñew andi asaka ci señ bi ñewé nako dañu wax né ko ragal yalla lañ koy jox señ ñu ko def nga lu rafet waye bo délo ci Dakar nga dekkol nga sét juroom ñatt ñi alcorane tuddu nga jox leen ko soko xamul nga sét ku leen xam ñu xamal nako bam démé def nona dal di jilat ñent témèr andi wat ko ci señ ñi né ko li mom addi la dama am ñatt yo xamne dama ko bëgg té bëgg nga dimbalé mo bama am señ ñi né ko buma ko xamé té sama borom sant mako té du lu haram dama dem ko mu né ko du limay wax ké du lu haram ba ci ñëk moy dama bëgg doom di baax dama bëgg itam buma faato dem aljana té damay jaay bëgg mu jaay señ ñi ko yatt yi nga bëgg de dara yu mu ci dara yomb ci waye dana tak ci yoon wo xamne dana ko may ne ko dom joju ngay wax da ngay dem ci keur go xamne woor na la seenu ñak lañu dundé nga seet ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal jula la def ko ci bo ci amé dem dana wax mu ne ko lolou koy man nako suñu ko defal dank neewuma dang ko ci am bu ko ci sa borom dogalé la wax mu ne ko dama bëgg itam suma faato def aljana mu ne ko da ngay seet li yalla di diglé nga diko def lamuy téré nga diko bayyi xeyna bo faato da nga tabé dem mu ne ko damay jaay te bëgg muy jaar señ mu ne ko da ngay sét li nit ñi bëgg nga diko jaay te yombal ñëng ne ko jafélu ñëk ci sukuraat la lay nekk ne ko jafélu ñëk ci sukuraat la lay nekk ne ko ja ji ju je mu ne ko xawma ko señ mu ne ko boy jaay da am ak sun borom yu ci wax muy ak wajur ak asaka ak sarax li mel non boko dul genn day gaaw bari su bare da ngay jey su jeyo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeeyo tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawmako mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek ma fe kon mom leppam da ko dal leral bo ma sa ñu wax ko mu tek ci yoon da am ku ñew ci mom ne ko man day mbacki damay liggey ta melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da mel dama mënta am dara señ mi ne ko man nga bind mu ne ko wa mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko señ mi ne ko fodal masque ak lonku bi moy talal masque lonku mu talal ko señ mi ne ko jang ko mu jang ko muy may señ mi ne ko yoonu am ngok sa so baye moy may itam lañu sa so baye moy may itam lañu mu di jam nga le mu leer mu gatt bari walu lu nit di jambat ta moy gumuy ma yalla mako ra ndax ak julit lepp lu muy def ci digënde ba borom su ko borom mom su fekkent nga yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mbam won ko ci njabot mbam won ko ci jëm motax julit muy def ak ton yalla te gisul lu ko ko wañ lu ko wañ ko hurtu bi goya da warti faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabot wala mu feñ ci dara lolou yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masalaaj man ñi ne len wafaalul khayra nu ngeen koy fi ñu ne ko wa xalo na ngeen def al khayr aw yu suñu ne ñukoy def ñu ne cial mu ne li no xalo juroom ñaari xaraf la al khayr juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax leen ci juroom ponk l'islam te bu leen ko ba sax leen ci juroom ponk l'islam te bu leen ko massa wote ci ndjareem jotaay bo xamne ku ñuy wax suñu ciir no ci se fekk la ba ñewé da leen def ñent xaar ñen ñen ñi toge ci penku ñen ñi toge ci soow bi ñen ñi toge ci salu ñen ñi toge ci gannaar bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi mom señ bi daan né yeen wa pen dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fat ñi né tek ba ca ñettal yoon ba am ko né ko ñun dé xamu ñu dara lu ko mëna fat lu dul lek señ ñu né yeen wa soow ñu tontu lool mu né yeen wa salu ñu tontu lool mu né yeen wa gannaar nak ñu tontu lool mu daal toga jull pen daan né yeen wa pen ko né ngeen xif xamu leen dara lu ko mëna fat dul lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa gannar non ñu ñepp ma sé nako waaw mbacké mu ne man ahmad mbacké mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko mëna fa jull lek nim leen wóoré né xif dara mënu ko fa jull lek né leen wóor né mbugalum bammel dara mënu ko fa wa salum non yeen wa gannar non ñu ñepp ma sé nako waaw mbacké mu ne man ahmad mbacké mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko mëna fa jull lek nim leen wóoré né xif dara mënu ko fa jull lek ne len woor ne mbugalum bammel dara munu ko fek lu jamm yalla dal man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nek ci aduna di ci sang
waye mbalan bammel borom akoy rabal bopam mbalan bammel borom akoy rabal rab gog nak dimbali nañ ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugale mom mourid tabbi aljana tabal fa ken du ki man ci mourid ndax lo gesu suñu ne la boko xole tabbi aljana li boko waxe tabbi aljana li bo ci saxe tabbi aljana lolou kay yom na non waye nak sagal moy am.

moko muy laaj ne nak yor lu upp ben soxna am ci ko xamne dafa nek bitum rew ndax liko war ci ñim dekkal mo koy war ci ka nek bitum rew wa bu fekke nak nek bitum rew de ci mbirum bopam la nek nek ko kon mom melne ne mo xagn bopam yenn akam bu fekke yak ko yobbu nak dang ko wara jox akam ni ngi ko wara joxani defi bu tegge ak ya ngir ne fofu batay fegn nako ay faaw dal lolou luñu jibo la ay ko tak soxna dal ak yi nga amel soxna yep mom nga amel soxna ci mom nak bu la teggile yeen ak yi ngir sori gum sori wala ngir nek gum ci bofum lolou fegn nako tin nga ko neena muy laaj ko am ay njabot yo xamne ñi dañu am ñi amul ndax lila war ci da am njabot gi xeyna ñen ñi manal sen way ju am ci ko xamne mënul nonu ndax li la war ci ñepp be lenn le waaw soxna ku ko yor ya ko wara yor ya ko wara dundal ya ko wara woddu ya ko wara dekkal ya wara dekkoo ya ko wara dekkoo lool nak mo am ay njabot du ko xañ bu am ay njabot it teewul yow mi borom kërëm ya ko wara dundal nit mo wara dundal soxna donte soxna soko ëpp xaliss mo moko dundal wallahu ta'ala a'lam moko muy laaj ena ko xamne satti dañ ko sonal jël ala bu bari mu gi nak mu wut garabu satti ko xamne ko laal ala rek lako muy lay lu atté l'islam ci lolu ah lolu di nurul ni ak jabar lay don kon jabar lay def ci barab ba nga xamne ni ku fa laal dara rek lor dal ci sa kaw lolu nak da gëru do jullu ko def ndax bëgg sammu ala lam wër sa tax muy lor ñeneen ay anam yi nga xamne l'islam mayena ko ngir ñu samme ko alal man na jëfëndiko yoy ma jëfëndiko ak njabar ngir ar ala nak dëgëru ci l'islam wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj ni fa bi nga xamne ku ko sacc ñu wara dag lu xom ñuy tollu waaw ni fa de moy rubu dinar nak lim tollol gramu or la ak sumun gramu or nak ci ni ni ñi yar fi ñi bu dé tay ji ci jey aduna yi man na 37145 kon na boko ci xolé kon lu bu wax dina wé dana mat 41000 yi tek tuti da ko né dal 42000 francs bis ñu tay ko ko sacc ñu tok nonu ñu wara dag lu xam wallahu ta'ala a'lam.

yalla tax ma diko wax man sama fu ci politique wax nako batay yalla tax ma diko wax Macky Sall subham bi ni moy dak tayam mu yow mi dem ba makk amo len lo fay def lul wala fusuqa ñaan gu bon yene nit lu bon ñaanal ko lu bon diw da wor diw yalla na nangam wala di worut diw yalla na nangam wala gidala fil ajj même bu ngeen bokku leader spirituel bu len fa nek nan tariikha bi mo gën tariikha sangam gidd sangam mo gën gidd sangam wala jidala fil ajj même bu ngeen bokku leader temporel kenn ku nek dencel sa leader temporel ci sa poste ba aji be ñew bu la nexé nak bo démé ci kaaba nga ñaanal ko lepp lu baax waye ñaan fa lu bon sun borom ni wala fusuxa lolu jëfi say say la jëfi say say la dem ba makka amo len loy def lu ñaanal nit lu bon sun borom ni lolu jëfi chay chay la koy aj makka waru ko def jëfi chay say la lolu jëfi say say la wala fusuxa wala gidala fil ajj man farada fa in al hajj mun fala rafas wala fusuq kon ak makka bu condition yi revenir ba dajé ci yow nga war ko defi condition yi yalla tambali na la ko tegal moy ba ci jëk lepp luy xéetu rafas na nga ci dañ ba sék wéti moy ay terme yo xamni day yëngal xarisé digënté nit ak kamuy jëflantel baad yu nga xamni ni ab kacior rek koy wax baad yoyu nang ko fexé denc tek ko fulé waranté jëlal tek fulé al jidal sun borom bu ngeen défé loolu nak ba nopi moy fexé nga ba denc rafas denc fusuux denc jidal légui nak sun borom néna wa ma taf'alu min khayri yahlamhu allah lo fi defati ci lu bax man yalla gis nako xamna ko bindal na la ko dencal na la ko lo fi defal ci lu bax rek nak ndax ginaaw lu bon mom lu bax do nga fa ne wa tax muni wa ma taf'alu min khayri ya'lamhu allah lu ngeen def ci lu bax ci aji dimbele sen morom mo tane moy da ngeen and ba yag nga gis ni khalisam matatul khalisam wañi ko na wala reer na wala ndax kat mag ñi dañ daan wax naan makka mom ku say real jeex say re jeex ah makka ku fa say real jeex say re jeex ndax tahawun bi am fi senegal bari wul makka bu doon senegal man nga magal ci di lek di naan do dépasser ben 15 makka nak lo lek ya ko jënd ba ñu jëndal lu bu doon touba mom man nga magal ci ba xey ñibbi 15 do ko genné ci sa poste dañ lay neexal sax dila sol lek bi waye makka mom ha lo lek ya ko jindi ba ñu jëndal lako makka mom lo fa lek ya ko jindi ba ñu jëndal sun borom lu ngeen defat ci lu bax rek man yalla gis nako xamna ko te moy partager atahawun ala albir wa taqwa lo fa man bula yalla dinki wursak niko alaji jili mbay dan defe bula yalla dinki wursak lo man ci teral wa hujaj ya nga def ko sa kemtu lay katam ndax ñom biofu rahman lañ ay gani yalla lañ ku len teral yalla nga teral yaronu sallallahu alaihi wasallam musna tok ben bis ba yag muni ah sun borom neena yowmal khiyam dana tiye ab jamam ni ci ay wagam an ya fulan muni labbayka ya rabbi muni wa yow man dama febar ci siwuma yi yow bur bi yow mi nga xamni yaay allah wahid yow noy febaré mune xana xamoko ñi wax mor xujja mune akay mune febaron na yeg nga ko setti woko mo ne bo ñewon fekk ma fa de boko setti won melna ni man nga setti ya fulan labbayka ya rabbi mune wa yow man bis sangam dama xifa bu bëgg de te nanguma ma jox ma lek yi yow bur bi nga xamni yow noy xife mune ah diw sangam lu xamane mu la mu amna bis reeru na mu ta xamane ngako mo ne day boko joxal mu lek melna ni man nga jox ma lek ba hadis ba jeex kon boy aji makka te yalla denk le wursak
bokk na ci li

tax sun borom defal la al khabul ci addi moy ko tane dimbele ko ngir yalla ko meuna dimbele nga dimbele ko ngir yalla sun borom neena matasawwadu fa inna khayra sadi taqwa bu ngeen di aji nak na ngeen yobulu muni waye yobali nak bi ci gën moy yobulu ragal yalla yobali bi ci gën moy yobulu ragal yalla di dem makka sarse sa compte bank bam fess te andut ak ragal yalla amul njariñ amul njariñ li nga yobulo makka compte bank bi lumu dun dun na and ak ragal yalla ndax yalla mo ni na ngeen yobulu ban ngeen yobulu lu ngeen bëgg ci xéetu yobali lu la neex man nga ko yobale ci sa alal bu la neexé comme am nga wërseuk waye nak ah inna khayra zadi taqwa de borom neena yobali yépp bi ci gën moy ragal yalla na ragal yalla la lepp rek ta sama do fa inna khayra sadi taqwa mu jexala aya bi ni wa taquni ya ulul albab intellectuel yi yeen intellectuel yi nga xamni te ngeen ma ragal yalla yalla intellectuel yi la waxal neena yeen intellectuel yi te ngeen ma ragal wa taquni ya ulul albab ragal len ma yeen intellectuel yi lu ngeen def yeen ko tay lu ngeen def rek yeen ko tay ragal len ma وتقوني يا أولي الألباب يو انتلكتيال بو غور بي اك انتلكتيال بو جيجين بي خام نغي ني امولن بن بوسيبيليتي في سي سنغال غير غيسه با ديف لو يالا تيري غير مانا دوندال كين كوني مانا بانيهو سي سا موروم امولن بوسي بوبو سي سنغال ني نين خار با اج ريك كوم نين يالا دينك ني ورسك ني جوخانتي فرانديو yalla ni tegen ma ragal wa taqun ya ulul albab yen intellectuel yi ragal len ma yen borom wursak yi man lolu ragal len ma wor la ni ndaw si sa banexu bakkan rek nga ci dak waye nak mënu ko defé ci rew ma nga dekk taw ak mom 1 mois yo xamni yak mom dong ngani ko lañ dem mak yalla ni ngeen yaakar ni gisuma len ah hakay akama leena gis wa taqun ya ulul albab intellectuel yi te ngeen ma ragal intellectuel moy kan moy ki jëfëndiko xalam moy ki xalam di nacc moy ki xalam di nacc kon sun borom tabaaraku ta'ala neena kep ko xamni ak makka condition yi dajena ci yow ba nga war ko def ma ngi lay digal nga bayil ma fi ñet rew ma nga dekk boy dem nang fa bayyi rafas bayyi fa fusukh bayyi fa jidal bu ko yobale ki nga bokal nit ki nga bokal hotel te bokulen ay leader seen werante ba ak seen xaqante ba kenn ko ni di saga sa morom sa leaderu morom denc len ko ba ñew waxon na ni aj nak dafa am ay wer yu ko yalla jaglel tabarak wa taala fi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni mom la yalla tan ni jamono bi ci lañ may adjal bu ko neexon mu ni at mi yep rek ku ci meena aji rek baxna waye dedet dako wutal jamono bo xamni jamono bobu la ko jaglel ni tambale sawal sul qihda ba sul hijja ñetti wer yoy moy jamono aj ngo sawal sul qihda sul hijja yu ñina ci tambali bi ni sun borom tabaraku taala bam namme tabakhat kaaba ga ibrahim alayhi salatu wassalam la affecté mu dem fa mu jaarale ko ci li alquran wax arabi ci seen bop dañuy faral bi legu ni li kulli shay'in lahu sababun li kulli shay'in lahu sababun sababu ibrahim dem makka yalla jaarale ko ci mu tak jigen bi ñi wax hajara mu di ak ñaarelam fekk fa jigen bi ñi wax sarata
muarikhuna yi te moy ñi netti histoire ñu ni sarata wone ak firange ibrahim ali salatu wassalam dal di def ay pexé ngir wut ben appartement bo xamne fa la bëgg loosé ñaarel ak bobu dal di and ak ñaarel bi ngir wutaliko loosman ba ñu démé ba bëre boy bi nga xamni fa la ñu def mo lañu tuddé makkatul mukarrama muniko acca togal fi xaarma ma dem ta ñew togal fi xaarma ma dem ta ñew hajara defé won na ni ibrahima comme génné nako ci kër gi diko wutal losma japp na ni losma bu lik ci la koy wutal waye xam nga ban losma la ko wutula moy da ko yobba ci ndand foy foy mu bayiko fa dem ci ndand foy foy la ko bayyi diko togal ci losma bi xaram buma dem ba ñew togal ci appartement bi ma dem te ñew mbarum ngeer do defone sun jigen ni tay yim soob yalla do len raw de waxuma la do len raw waye bu ñewé xam nga fuñu jëma tribunal dañ lay porte plainte direct bi ñem ak yow sax ci top ci sa gannaaw do nga ñibisi wa dedet waye nak jigen jojje dafa nekkon jigen ni intellectuel dafa poser question borom kërëm bi ndax gis na ni borom kërëm du waxe bakkan xamna ci borom kërëm ni du waxe bakkan mu poser ko question niko waaw sama borom keur bi fi nga ma indi ni ci ndan da fay fay gi defal ma fi mbarum ngeer nara dem bayima yalla la ko sant muniko waw muniko kon demal ndegam digalal yalla rek demal ginaaw yalla la ko sant demal des na mak yalla subhanahu wa ta'ala isan jigen ñu mel non xuma kañ lay amati jigen ñu mel non xuma kañ lay amati yalla la sant li nga def muni yalla mako sant muni ko demal te baye mak yalla tabarak wa taala ibrahim dal di jël auto dem ni fess bayiko fa talub 4x4 tam dem bako panda lu wara tollu ci fukki at ak ñaar xeyna du ko sori nga bayyi sa soxna fi barab ci ben appartement dem fukki at ak ñaar gisoko gisula deggoko deggula ñu xey ni jamet ci kawam ñu xey ni jamet ci kawam bayyi ni ngi jamm ñu alhamdullilah jamm ju ni beyi awa xale lu goor bi tokum doon mu ni moy sa ndom sa ndaw sa nga fi bayyi won parental bi ngi fi bayyi won ismaila ngi non ñu jox ibrahim rer mu rer ba sour teud asaman set mu wo soxna si mu ñew di quoi man de ñew na ñu dalé na serigne bi moy lan moy dom gi ma am ak yow dama am digalal ray ko dama am digalal ray ko bu done jigéni légué der yo ko lay def waaw aban abandoné ma fukki at ak yar delu ci amo lenn lo may indil sa rëcc lu sa doom ji nenañ na ko ray waye mom lu wax mom sarata mom hajara dañi ah lool lo ma ci taggu ganara ki nenam borom ganara ay borom lool dama jara taggu jigen ji mo bax dal nako yalla doli ñeegal jigen ji mo bax sarata ki hajara mo bax lol dama jara tag gina rek man yak don mak don bi yanu bolé yilif bi ah wo dom ñew wa dom man li bima fi joggé parental nga xammi woma sax bima ñewé xawma la ci lañ ma do wax ni yow la ismaïl waye nak amna lu xew ni xawlum don bay muni amna ndigalal ray la muñu ko exécuter sun digal ding ma fekk man bokku ci way muñ yi ñi dakk muñ ci kawsu ding ma dinañ ma ci boole ding ma fekk ma bokku ñi dakk muñ ci kawsu bay jëfël liñ la digal exécuter ko
non keur ibrahima neex keur ibrahima neex waaw keur ibrahima neex dom deg na ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex ndaw keur gu neex dom da deg ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex keur ibrahima lol taxu ñoo jox muy mbirum tabaski dañ ko bayyi fete ñew ci aj legi bi nga xamé ni ibrahima alayhi salam delu sina makka ba yoyep xew ah legi nak sun borom digal ko niko dalal may tabaxalat nak kaaba gi nga xamni mo nek fi ci bëreb bi nga xamni fi nga bayyi won sa soxna si di hajara wa is yarfu ibrahima alqawaid min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sun borom ni isma'ila mako digal mu dal may tabaxal kaaba ga mom ak doom ji wax isma'il ñu ko tabaxé ba nga xamanteni kaaba ga soti na ñu dal ni sun borom rabbana taqabbal minna innaka antas samiul sun borom yalla nangu ñu nangul suñu jëf ci baax ji ñu jëf ngir jëm yalla ndax yow kat yaay nangu wa kon ndax yow yaay aji samih yaay al alim ngeen bal ma yow yaay al halim bi xamene kaaba gi nopi na nak ba ibrahima ñaan yalla nangu jëf ji mom ak domam borom niko legi nak ayca ma bëgg nga wotel ma wa adina bepp neelen nañu ñew di acc ci neeg bi wotel ma adina neelen nañu ñew di acc ci neeg bi ibrahima alayhi salam mi ngi ci gott bo xamni ak ndand foy foy la ndand foy foy yalla wote loko niko yalla di wolo digeunte fañ nek ak fi kaaba gi ne ay nangami million kilomètres la day ibrahima alayhi salam ñu sun borom li bayna war bi man yiruma internet yiruma radio wa suma wote ku koy deg fi man mak sama soxna do nga fi nek ak sa dom bi mo wote ku koy deg borom niko wotel rek jot li bi mom ci man la dess ya wotel rek wa'assin fi an-nas bil'ajj ya'tuka rijalan wa la kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq ma nga suratul hajj wa'assin fi an-nas bil'ajj wotel min ni neena ni ñew ak si muni boko wote na muni da nga gis aw gaay yu joge fa gëna sori ca gannaaw Australie ca gannaaw Amerique di doñ doñi ba wuyu ci le fi nga tok min kulli fajjin amiq ñi gëna sori ci monde bi dañu jël dajale seen alal yépp di yéega ko wacc ba wuyu sa wote bi lama wa haqiqa ñi faral di wax ni bi ibrahima wote alayhi salatu wassalam yalla ci bopam mo jël wote bi partager ko biko yalla partager am na ño xamni judd nañ di ay tout tank di jang dox deg nañ wote bi ba wuyu labbayka labbayka labbayka ya rabbi ba ibrahima wote ya ayuha nas hajju am na ño xamni ay tout tank lañ ay parental lañ deg nañ wote ba wuyu labbayka labbayka ya rabbi am ño xamni ñi ngi ci seen biir nday jamono bobu juddo guñ deg nañu wote ba bani labbayka labbayka ya rabbi am na ño xamni bobu man ni lañ nek ci seen ndigal bay deg nañu wote ba bani labbayka labbayka ya rabbi bobu waxuma la ay ru lañ waye man ni lañ rek ñu nek ci seen ndigi bay nga xamni ñewo guñ ci seen xoromu nday deg nañu wote ba buyu deg nañu wote ba bo wuyu labbayka ya rabbi mag ni dañ wax naan kep ko xamni wuyu na wote ibrahima alayhi salatu wassalam da nga wuyu ji sa dundu bu ci ben fan deson dong bala nga faatu di nga dem makka mu wuyu ji wote
so demé sun borom dana nangou sax aj dana ko barkel waye nak ibrahim alayhi salam bim wote bu nopi xam ngeen ni yalla indi maye yonent yi non la maye iblis iblis bi len fatani mo yonentou shaytani iblis mo yonentou shaytani as-shaytanul jinn wal ins nak shaytané ñaar da am shaytané nit ak shaytané jinné wa iblis moy seen yonent motax bi ibrahima taxawé ci maqam ibrahima ba woté ba nopi ni 10 iblis da ñew taxaw momi dal di woté ya ayyuha shaytanul ins wal jinn nan ko labbayka ya iblis labbayka ya rasulullahi shaytan hukama khal iblis dal di woté ah gaayam yépp wuyu ko momit ñi diko wuy ci seen biir nday ñi diko wuy ci seen digal bay mom iblis ba ibrahima woté ba nopi munu ko abal ma no woté ma yow ño bokk mbir yi ah moy ñu la di woté motax iblis ba mu woté képp ku wuy won ci xéeti shaytané jinni ak shaytané nit ñi da nga aji ji makka waye bo demé do wax lu bax do ko fa def yalla du nangu sok aj yalla du nangu sok aj ndax bu len fatani al jidal fusukh rafas ci la iblis di jaar ba nonale ay nit ñaar nit danañ tok rek nek ci al jidal ba muju ñu nonante ba ku ni bëgg ray sa morom motax yalla télé ko xamna ni bok na ci jumtukaay bi iblis di jaar pour nonale ay nit moy al jidal yarante di warna diw lutax muy war diw bu won ak diw di falu di wa fal diw di wa joxon diw ay di wa joxon diw di wa joxon diw di wafal diw waaw ibrahim alayhis salam dal di wote ndigalal yalla dal di partager audio bi ñepp jot ci sun borom dal di partager audio bi ñepp jot ci fassasse

0: Sun borom Ibrahim alayhi salam ay ci wotel wasin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan wala kulli damirin ya'tini min kulli fajjin amiq suratul ajj sun borom ni xamna farada fi muni mom borom tabaaraku ta'ala faman farada fi hinnal hajj fala rafas wala fusuq wala jidal fil hajj muni walillahi ala nas hajjul bayti man istata ilayhi sabila kep kenn ci yeen ko xamni yalla dogal na condition yi dajé yalla ci bopam waral na ci nit ñi ku ko man nga def ko wedd yoon man istata ilayhi sabila ku ko man def ko wedd yoon waman kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ko xamne man na ba nopi lanki nak yalla niko bismala bismala sa ñak ñew duma wañi dara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ñun yalla no santane ak ku man defal ku man ba nopi nak ni man deewma man deewma yow man nga aji condition yi dajale ngay man dal duma ji ñin lutax ngani man dal jakkay señ diiw doyna ma jumaay señ diiw doyna ma te yow man nga fek aji ñaan ji ba moy ñaan da ñaanon yow suñ borom ko xamni condition aji dajje dajje dajewul ci mom ndax dohfu dohfu moy niw doole ko xamni yoy dajje na ci mom mu ñew fi sa barab bi bindal ko toya bay ko aji ah ak kay loolu mëna nekk la baxu yalla wessu na loolu lu baxu yalla moonu yobbu ci yaronte sallallahu alayhi wasallam ni gennaw wëru sawal muy wëru gi ki wëru koor sawal ku ca wor juroom benn fan rek mel nga ni ku wor at mi yëpp kon borom ñaan gi ba muy ñaan ci ay condition dajé taxut muy wax ki man taxut muy wax ki mënuta tax muy wax koko la wax ni ku ñew fi sa barab bi bindal ko tiya bay ko aj makka yow nga man am condition yépp dajé ci yow nga naan bi may señ diiw doyna ma ba nga dajé señ diiw xam bo dajé señ diiw xam yalla ni ku dëgër bop ku lank roman kafara fa inna la khannun anil alamin kep ko xamne lank nga baña ñew ndax man nga waye lank la tay ñew yalla ni ay ci ba xam ku mi wañi mi se ngi ñew ñu xol ba xam kan lay wañi ñu xol ba xam kan lay wañi man kafara fa inna allaha qanin an ya'limin rabbi sutu jall defna ma nga ali imran nonu nak nga xamni alquran citena ak makka mu nek farata yaronat bi yalla yoni ali sallatu salam bi mu ñewé wotu ibrahima ali sallatu salam kenn ko ne xamna ni état continuité la mission continuité la motax bi mu diké momit ali sallatu salam mu dal di continuer mission ba jaar fa ibrahima jaar naka jek yalla adina bi nim ko bindé moy mission continuité lay doon état continuité lay doon état continuité lay doon yaron sallallahu alayhi wasallam dafa reconnaître li fi ibrahima def lepp ak moyeyam am ci jamono boba ak moyeyim am ci jamono boba nek fi nan ibrahima da nga falsifier chiffre yek ibrahima yow système bi nga yoron bo xut dedet da ñew continuer mission ba num ko continuer la ibrahima waxon la wax mom yaronata sallallahu alaihi wasallam ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa'ajju ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa'ajju yeen nit ñi ma ngi wax la samaam ibrahima waxon ma ngi wax li nga xamni president bi mu fi jitu mom la waxon moy aj makka faratala ajileen aj makka faratala ajileen president bi mu fi jitu won loolu digli won loolu lay digle ndax ma ngom ñoo bok même constitution té man ibrahim alayhi salam duma falsifier constitution bi man muhammad sallallahu alayhi wasallam man mom ño bok même constitution constitution bi digal ibrahima niko adjal ta ay won ni ñu aji constitution bobu moma digal may ma aji te won ni ñu aji aji farata la
1: alayhi salatu wassalam
0: ak makka farata la
1: alayhi salatu wassalam
0: ya ayu annas qad faradallahu alaykum alhajj wa fahajju fahajju waaw waaw bu la nexe nga firi ko nu gëna jégé nopi doom adama yi e yeen peuple sénégal yeen peuple sénégal ñaa muni ibrahim nekkon defal leen li ñuy tuddé bourse familiale ñaa muni continuer nako bourse bi day continuer duma ko dagg mu ya ayu annas yeen peuple sénégal qad faradallahu alaykum bursu sene bursu familial munia muni fa hajjo dama koy continuer ya ayu annas qad faradallahu alaykum alhajj fa hajju yen peuple amna ben way bo xani mo fi jitu won ben president mo fi jitu won defalon na len bursu familial ngir sen condition de vie na ma dama koy continuer continuer len ko dama ci dag ben na continuer ndax man dama yeureum nit ñi dama bëgg yeureum nit ñi ndax ëppuma yeurmane ci nit ñi cheikh salim mbake da ma sax lu am solo yalla nako yalla doli ñeegal yeurmane taf ñu ci barkem cheikh salim mbake man baat bobu ci mom la ko mësa degg ginaaw ñaanuk señ touba ga moy man ma deg ci sa nopp cheikh salim ni kudul yalla ni bindi jam ni eppo ma yermane ci ñom lolu mako deg ci sa nopp kudul yalla mi bindi jam ni eppo ma yerm wallahi téré bu ne jang nako téré yu bari bok jang nako waye musuma gis nit yalla bu waxe nonu lima gis ci ko luko liko niru moy li señ touba xni ya malikul mulki ya man jalla an qawadin irham jami al wara irham jami al wara cheikh salim ni na da xam ngeen ni waxewul bakkanam kudul yalla mi bind jam ñi eppoma yermane ci ñom señ wax jojo kawé xuma nak nit ñi sétlu nañ ko wala deet wax jojo reey yalla ak nim yi reme jamam ni yalla ak nim yi reme jamam ni moone bi cheikh salih di wax lolou day mohammed ibn abdullah alayhi salatu wassalam ngi fi ak nim yi reme jam ni bi cheikh salih di wax lolou señ touba ngi fi ak nim yi reme jam ni ba yegg ci nan ya malikul mulk ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadal da biko cheikh salih di wax xamon na ni señ touba wax na li kon nañ set yermane cheikh salih ci jam ni num deme won ken musuko deg ken la xawla wa ndir mu reere yalla xamnako lu reere la yalla ñu yalla tabal ci yermane njojé yalla ñu yalla tabal ci yermane njojé radiyallahu ta'ala anhu yermane njojé ya ayu annas qad faradallahu alaykum alhajj fa hajju yen sama peuple yen sama wa rew yen sama askan man muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla mo faratal ci yen aj amna president bu ma fi jitu won kera ba muy def pretestement waxon nako ñepp di deg mang koy waxat manit ci sama pretestement mang koy waxat ñepp di deg ah waaw yow mënoni koko da falsifier muni duma ko wax kat état continuité la duma ko wax muhammad sallallahu alayhi wasallam da ñew rek continuer mission bi muni état continuité la état continuité la waye suñu réew afrique yi nga xamné señ bi président bu ñew rek dank sa corpagne rek jëmele ci peuple bi akala ka nga fa wotu di door ak mbëkk ka maté rek bakagn suñu réew afrique yi bakagn da fuñu tollu kat diñu déclarer ay nan dañu wara développer dañu wara def ñeek réew mi nangam ak ressources yi nga xamni réew mi amna ko buñ ko jëfëndiko ci Afrique li fi ne ci ressources buñ ko jëfëndiko kanam rek waye mal asaf ku ñew bala nga def dara li ngay jëk def moy fayonto xex xulo rayante suba ngol dañ ngay avancé fo jëm noy démé kon yonanti ali mo salam ñom biñu diké liñ def moy continuer mission bi nga xamni mom la leen yalla doxone continuer mission bi nga xamni mom lañ fekkon seen moromum njit mi leen fi jitu won don ko doxal ñu daldi continuer nono arabi dañuy fere di wax naan te lolu moy ni wir moy tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal neena development wu rew mën ta am ndare ci liggey nango liggey development wu rew ci nango liggey rek lay amé waye rew Afrique bo démé seen président yi dañuy fexé ba installer lo xamni stabilité du mëna am ba liggey mëna am ci xéx ak xulu rek lañu nek ak wérante ak dagassante noy liggey réew Afrique bo fi démé réew mo ci dem réew ma day bëgg am ñaari autorité bu nek taxaw jaay dayom wané ni ma fi né may autorité bi yalla néna réew mu am ñaari autorité du ngeen jox ci delu gannaaw du ngeen jox ci xulo du ngeen jox ci xex réew ma dara du dox walaw kana fihima aliatu illa allah la fasadat ala alquran wax yalla néna ñaari autorité mënta am ci fenn ben autorité rek mo mëna am mbir dox ben autorité rek mo mëna am mbir dox waye ñaari autorité fu am dara du dox yalla ko wax tabarak wa taala ñaari autorité fu am dara du dox nañ ko set ci suñu kër yi rek bu borom kër bi yoré baat soxna ci yor baat ba xam ndax kër gi fu muy mujjii day tass kër gi ci tass lay mujjii ma la wax li kër bu ñaari baat ne kër gi lay mujjii tass réew mu am ñaari autorité réew mu fofu la jëm ci tojantay bop rayante xex jappante motax cheikh muntaha ayyad allah wa nasara mas nafa yekati kaddom ni dama beggon ngeen delo ma kaddu gi ndax bat di suko bok mané ko alcorane ko waxane alcorane neena bat ken duko bok alcorane ko wax bat ken duko bok mu kay dagay abal nit ki mu dem waxal lako kay waxal ma nangam muy sa porte parole nga ne ko waxal ma nangam waye mu jël engagement di wax waxi bopam mu ne ko det bat ken duko bok de bat ken duko bok bo mi ngi ko waxe won ci mbirum buma djumul safinatul aman ak sen cho yoy fi amon ñu leen bat ken duko bok man lolu mu wax nak alquran ko wax walaw kana fi ma aliatu illa allah la fasadata yalla neena tabaaraku ta'ala bat bi buñ ko bokke lepp yaqku bat biñ ko bokke lepp yaqku ñaari autorité ci melni rew ñaari autorité kenn ku ni di jaay sañ fu rew may développer tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal amna sax luñu fétalé yonent ci hadith nan moko wax donte hadith buñ jam la ciowli bari na ci te moy hubbul watan min al iman bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla même bu hadith bi wërul manami mom lu jam tolu la manami lu jub la manami lu bax la hubbul watan min al iman man ko xol man ci sama jëm sama bop man lima mel ci Touba manam nima bëgge Touba loolu yalla def sama xol rek la xamulumu waye fimne mu may deglu xabar bañ ni Touba sama fi du am sama digg bop dama nan yalla nga wax jamm rek man buma sañon Touba ku koy tuddi jamm dom ngay wax turu rek sa boko tuddé sama fi te nga ci sama digg bop yalla na doon jamm lay wax yalla na doon jamm buma sañon Touba tok nopp bu Yalla bind dara du ca tok bayiko Touba lu ni yow jamm dong nga ci deg gis ko ci ndax baat bi lolou lay firi baat bi lolou lay firi moy ku fa nek da nga wara ne ci jamm Touba moy jamm moy taxé moy mucc moy vie bu prop mom Touba motax ko fa ne ku fa ne di defou Safan doga netti li de malako wax Touba on kenn du fi guddou Safan bi jawale ko da ngay dem baqi legi fi ngay dem baqi gi malako wax Touba ku ko beugal lembeje ku ko beugal lembeje la wax Yalla dana lembeje ñu yobula baqi gi yow doga netti bu fekke ni dekk ko fi fitna jo yanu pour indi ko Touba Yalla da koy wërbeuti keppele ko do total sa bop te setlu len bu bax lima wax rek manam bu fekke ci dekk bi nga ne di def naka sudul nona yow baqi lañ lay yobbu legi baq la fa ñew ñibbi ci ñun di lek suñu tiyam bu fekke ni da nga dekk ko ci dekk bi nga joge fenen yanu saw ay indi ko bala nga ak ci Yalla wërbeuti ko kepp ko ci sa kaw do total sa bop lol la Yalla def lol dogalu suñu borom la suñu borom ko def ci ñaanuk señ Touba Yalla ko ko nangul lolu mom dogal suñu borom la bum nopi moko demone di toji ka ba gayam do yegg de do yegg yakku demone sab yalla alam tara dana la dogale ci yoon wi tar la ba nga ni nem lam tara kay fahal rabbuki bi sabil fil allam yel kay bim fi tadlil warsal alim tara ababil tarmin bi jaar ci min sijil fajalum kasin makul rek tay top mo tay top mo tay top kon eta continuité la eta continuité la sun eta afrique rek la gis ku ci wootu sa morom yak sa morom fexé fitnal sa morom su ko defé momit ah lam man ci galankor la mudi ko def sa dara lu dox ba sa manda jeex ñu xalab la feulé indi kenen lool lu ko jar fek nga mu def ab safan soulal ta dem continuel bul tardé continuel Ibrahim alayhi salatu wassalam bimu deme yonki yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bimu ñe non la def ya ayyuha an-nas qad farada alaykum al-hajj fa'ajju mu jeex mu melni dañ ko poser question ni ko waw lutax muni buniya al-islam ala qamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt man ista'ilahi sabila muni constitution bi juromi sart moko ngank juromi sart moko teunk constitution bi ma yor di ci doxal rewmi juromi sart moko teunk mune article ba ca jeuk moy julli jurom moy sédé ni yalla rek ay yalla yaron sallallahu alaihi wasallam dawama bobu moy article bi ci jeuk moy ni ngeen sédé ni yalla mom kep moy yalla moy joxe nguur joxnamako dama ko fide non rek nguur dama ko fide non wa yonent lim yar du nguur mission la yalla ay joxe mission yalla ay falé falnama man muhammad sallallahu alaihi wasallam lolou day bok ci li ngeen di reconnaître ndax constitution bi moko santane shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah bi ci dess moy wa iqamis salati citoyen bu ne def liko war iqami salati citoyen bu ne na def liko war sart la ci mom julli juroom liko joxe wayta isaka citoyen bu ne su deme nak ba yeg ni mom yalla gané mané nako gan mu fexé ba lako yalla jox mu somp ca partage ko ak peuple bi mbokal partage ko ak wa rewum waye nek minti milliardaire te sa wa rew yegut ni yow am milliardaire nga minti milliardaire di yewo ci rew te wa rew mo yeguñu ni yow am milliardaire nga ma ngi deg ben minti milliardaire fi ci bori fouta wa go xamne xamnañ ni mom milliardaire la wa go xam ba ñepp xamnañ ko yegnañ ko forasé wané nako hôpitalé wané nako mané ko waw goor li moy citoyen citoyen pire et dire ni lay mel
1: wa to sakata ngok witay sakata ngok witay sakat
0: citoyen ci rew bu posam gisé wa rew ma dañu wara yegni ki milliardaire la ci partager ci taxawunu wa sawm ramadan yeen peuple bi ngeen fexé ñëmé nak xif ngeen ñëmé xif peuple day ñëmé xif
1: wa sawm ramadan
0: a peuple buñ bëggé développement dañuy ñëmé xif dañuy ñëmé xif serré sentir
1: lool peuple buñ dako wara ñëmé serré sentir fekké développement rek ngeen bëgg
0: wa hajjul bayt man istata'a doga ñewna day nak bu ngeen démé nak ba yegni développement amna nak ay ci nak
1: ñeen mëna def permanente nak légui wa hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila bokk yi ngeen balma ci misal mom de ngeen balma
0: bokk na ci man istata'a moy al-quwa yawmi aji makka bokk na ci man istata'a al-quwa tatan wergi yaram am nga wergi yaram am nga carte nu meuna joxe farata ya bokk na ci amana ala tariqa moy confiance ci yoni boy dem ak boy delu ci mu woor la ni da nga dem makka ci jamm delu ci sam rew ci jamm parce que yoni amna sécurité wa bu fekente ni dañ la yoni amul sécurité ndax rew sangam ak rew sangam lañuy guerre ba tay legui condition yi dajewut kon man nga tok comme amna ñaar rew yu guerre te xamul nak sa bakkan dana fa dess ci yoni len te ñom ci yoni lañ nekk kon batay wacc na la
1: bu ñu ne al quwwa ala al wusuli moy nga am moyen bu lu yobbu ba makka ci tagelu ni moyen bi moy am avion bo war wala gëlem go war wala fas wo war wala mbam mo war sharia da lay wax ni bu fekkoni amo gëlem amo mbam amo fas amo auto amo avion waye yow yeug nga ci sa bop wiruk yaram go xani man nga dox ba makka sharia neena doxal dem doxal nga dem aji wa mané dox ah kay doxal
0: rajilan aw rakiba dox mba war lo ci man rek waye ginaaw am nga quwa te man nga ko ay ja masihatul badan and ak nak sa yaram wir nga am wiru yaram amulo ben lolu meuna galan ko ci yoni ci xeti wir ya waw legi ay ja bu condition yoy dajé sharia ni de man nga aji ñu nga aji waye nak bo ñewé ci sunu rew mi mom wax deug yalla bari nañuy dem makka te condition yi rewéni route wax deug yalla bari na lol ñi dem makka ci deug makka waru len
1: makka waru len da tole nak ñun wa senegal aj makka mom titre lañ ko def ndomba tank lañ ko def ñun senegal mom aj makka titre lañ ko def ka aj makka dugg ci sama jakk ji julli genn ñoy am kat lu ci ni farata dong la boko mané def ko
0: dong
1: waye nak ñun wa senegal mom gisé wuñ ko non day gis ko xani mom bu agné du rër bu rëré du ndekki waye fu mu toll li wax man kay dama bëgg yubbu sama yaay makka
0: ci lool lay xey di ci gon dama bëgg yubbu sama yaay makka

Yine gelmedi. Gelmedi. Montör bir de durma bir de. Yo. Sama junu amul dépasse bu doy. Dépasse dong da koy takale diko li jënd. Mu jaral la nga bok ci ap tek ngir gagné biya makka. Gagné biya makka. Mu jaral la nga nek ci parti politique ñu yak kessum rewuma jox la ni la yobul sa yay makka mba sa bay am ngeen ala ci sa bay demé makka deganu de yalla xam nako kess noir rewmi la ñak rek tibbi ci jox la nga aji makka seigne touba misal nako neena bari na gaño xam ni seen yoonu makka mu na mënu tuuf ni ndax awami dem makka bagant nañ palé ba tayi lijeenti ay biye bagant nañ palé ba tayi pour lijeenti biye seigne touba neena gogo aj ouf dan bari na no xamni wa senegal mom ni ñi defé ak makka mom yalla bax na ku bari yermane la waye dal doyna war ak makka bo xamni yow bi ngay dem yaangi ni delaki bor bay buuj tanan makka la jëm fo jëm do fay sa bor yi nga gis directeuru société ben dc maye ay biye makka ci employé mi kenn fayé ko wul kenn musu ko gis yalla xam nako waaw yaangi maye ay biye makka te sa employé yaangi len amé li bor yow ay bor di maye ay biye makka kenn musu ko gis yaangi maye ay biye sa employé kenn fayé ko amna ño xamni yaangi len amel ay salaire yu bari ay wéri salaire yu bari waaw tay maye biye makka mu melni obligation la dedet ya ko def obligation ci sa bop rek waye deug ñaari billet makka yi nga maye ak senegal ak billet makka yi ni mu séré wax deug fay na ñaar ba ñett ci say emploi ñi ci def stop la ay makka nak ay farata am ñent rek la mom farata yi ay makka ba ci jëk moy an niya yene nam bi nga tambalé wacc fi ni fasna yene aji makka te bañu fasna yene dem penku nit ku ñuul wala sénégalais mo bañ lu leer buy tukki mom yaakar na buy tukki bu waxé fam jëm rek bala yegg dé lu mom dool bu waré mëna dama bëgg dem penku rek bude penku do nga bëgg dem kay jërul genn Sénégal côté yi penku la fi rek bo fi demone penku la fi aji makka ngay def neel damay aji makka ma fass yene aji makka lool moy départ bi waye yene ji deug famay tabé moy bi ngay armal fofu ngay tabalé yene ji xeyna ñu wax ko place bobu moy bi ci jëk ñaarelu ponkam wala ñaarelu faratam moy tawaful ifada moy bisul tabaski ba nga xamni ñepp dañuy wërëndo kaaba ga ñettelu faratam moy as-sahyu bayna safa wal marwa daw digënte safa ak marwa mu delu wat ci haajara mama doon wax ci bañ ko indé ci land fay fay ni ko fi moy sa appartement genné ko kër aawa ba jele ko kar awu yobbu ko ci ndan foy waxuma la jël sa ñaarel yobbu ndan foy waye bo jëlon sa ñaarel duggal ko ci pantere dong he ay di buri sara kon daw safa ak marwa ci faratay aji la bok momit daw safa ak marwa daw safa ak marwa ñientel ba moy al wuquf bi arafa fexé ba taxaw arafa ñient yi moy farata aj taxaw arafa arafa na nga fexé ba bo xeyé bala gënt so nga taxaw
ay bu jant soyete taxawu fa ara faraw na la dewe nit yi rek aj makka mom perte nga ko dewe nit dewe nit wax sallallahu alayhi wasallam neenul al aj arafa al aj arafa aj deug deug moy taxaw arafa fek taxaw arafa daw safa ak maro wuri kaaba gi lepp farata la waye da fay insister ci bele pour wane ni bobu bobu bu la recce jeexna amul nis ko meuna dabatalé meuno tour dalat bam jang ken meunatu ko jang li wala di wax jang ci fini dewe net rek nga acci wat donc kay acci wat rek arafa wata ak fo meuna nek fexel ba nala jantu soye arafa ma jantu soye arafa bo fa taxawal 1 minute et seconde sax nak baxna taxaw nga arafa 1 minute wala ben seconde sax taxaw nga arafa taxaw nga arafa lolu moy ñentelu ponk ci aj makka wala ñentelu farata ci aj makka amna yo xamni boko baye nak mom menes nako jang ci tour deret bo amul deret yo tour nga remplacer ko koor lolou man na nek bokku na ci yoy moy bile bi ñi armalé mi xey bu dé ñu mel li ñi bayiko côté maghrib buñ ko waxe moy ñi bayiko ci soow bi sénégal ci lañ bokku lu melni sam misra ak sénégal ak maroc ak yu mel nonu ñoñu buñu aj faawu ñu jaar madina buñu jaaré al madina seen mixa moy fiñu arm fiñu xani fa lañuy armalé moy fiñu wax juhfa bëgg buñu wax juhfa fofu lañuy armalé ñoom ki sulayfa ñoom la bëgg wax waye bu fekke jaaru ñu madina nak ñom juhfa la ni ki samak misrak ahul maghrib ñom juhfa moy sen mixa bi nga xamni fa lañ wara armalé waye bu fekke ni lañu jaar ci madinatul munawwara bu boba lañuy dem bëreb buñu tuddé sulhulayfa lool la bëgg wax bu fekke ni yalla dalowal té mo gëna bari légui boy aji makka té bayiko ci soow bu fi faaw nga jaar madina wa senegal madina jaar motax sulhulayfa fofu lañuy défé seen mixa ñom fofu lañuy armalé ñu armalé bu dañuy melni hiraq ak lako aju lako wër ñoñu mom fu ñu tuddé satul irq moy seen birabu miqa lu yaman ñom yalam lam moy seen miqa ñi bayiko yaman fekke ni jaar ci wuñu madina ñu jaar ci madina nak batay sulhulayfa moy don madina mom ku fa jaar rek sulhulayfa fofu moy sa birabu miqa fofu ngay armalé armal nak waxtu wo koy def tam tombek waxtu julli juroom ginaaw takusan wala ginaaw tisbar su baba bo selmele rek man nga daldi armal bu fekke nak day waxtu wo xamni du waxtu julli te waxtu wo di waxtu dagana na fi la beug nañ bala ñoo armal bala nga armal nga julli ñaar rakka te julli ñaar rakkay na fi la doga armal maam armal dal ci gatal ñu bëgg nga def ko ginaaw julli dal ginaaw jaamu yalla go def bu nepi door ci duggu muy julli ñaar rakkay na fi la wala bu fekke ni da tombe ak waxtu farata nga julli waxtu farata bu nepi dal di armal bo xese armal nak armal dañu bëgg mu sosolo ak ci ngaayel sunna li ñi defé ci ngaayel farata rek man ci ngaayel farata rek man nga ci ngaayel sunna lolu daldi armal nak commencé labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ama lak wal mulk la sharika lak ba mu jeex nga diko wax nak doto nopi diko wax ba kéro ngay duggu makka wax ngi len nga forcer sa bop bay wax bay xexet dedet waxu sété ak bakkan rek
dang ko xété ak bakkan rek boy armalit fofu nga yéné gan acc nga bëgg acc do armal ba nopi nak so nga yéné gan acc bi ngay armal ci nga yéné acc gi nga bëgg acc ñett xéti acc mo am tan ci bula neex tan ci bula neex amna ño xam nak dañuy insisté nan man ak yonent bi defon la bëgg def wa yonent sallallahu alayhi wasallam limu def ak limi def ci kanam mu bayiko ci ak limu wax way li nit wax mu saxal ko lool lepp mok limu jëf ño bok arté sunna la bu la nexé nga yéné ifrad bula nexé nga yene tamatuh bula nexé nga def khiran ñetti xéti ak yoy ñu am bula ci neex defal al ifrad moy da nga yene ak makka ba nopi soga dem umra ji koku mom bu defé lolu mom du def li ñi tuddé adyu manam tour deret du ko war du ray gatt ci def ifrad fofu rek la avantage bi ne moy bo noppé do ray gatt bu fekké ni amulo ñeegu gatt man nga def ifrad waye tamatu kuko def bo noppé di nga ray am adyu naka no nit khiran kuko def bo noppé di nga ray am adyu ifrad moy da ngay aj makka ba noppi soga dem armal daldi umrah tamatu da ngay umrah dal li yewiko dem ci say soxla lolou li gëna bari nek journalist yi xeyna ñoom ñokay soxla ñoom ñi def ay reportage ak yu mel nonu ak peut-être commerçant yi man nga ñew def sa umrah dal di nopi ci lolou sala sa yere dem lijeenti ci say business ba waxtu aaj ñu jox nga ñew dal di armal dal dem aaji waye bo noppé di nga lay am gatt khiran moy ki boole ñaar yi bobu nak mo gëna noppalé waye nak lu tay di nga lay gatt mom khiran moy ki boole ñaar ñi moy bi ngay armal ngay yene ni asna yene umra ak aj asna yene umra ak aj su ko defé yépp da nga leen di defando dal di ci genn yow légui nak yow mi nga xamni ray am adyu da la wat té amuloko

muy fukki fan yow mi nga xamni amulo am adiyu lolou moy sa atté lolou moy sa atté lolou moy sa atté tay amna yo xamni boko defé amna ay alaman lu melni nga war ray am adiyu parce que dañu bëgg boy aj makka nga fexé ba bo xasse armal mayatuñ la nga ray dara lu xeyna yo xamni ni istisna lañ ko ci niki li loré ak yu mel nonu amna ay quelques bayima yo xamni wala ndog ment yo xamni may nañ la nga ray ko té dara do ci am bakkar waye nak bu wéso yoyu cëñ sax may ñu la nga ray ko bu fekkonté ni da nga gañu ci ajgi té lolu nga xamni mom nga gañu mu am ci sa cër yi lo xam daf ci dag bu fekké ni daf lay séné ba nga jékkeli ko batay amna lu ci war ci alaman niki sewé dafa damu té boko bayé nonu sa bu dalé fi barap nga yegg mitit wi nga jékkeli wéwi ndax téra won nañ la bo xassé armal nga dagati dara ci sa yaram dara su boba wor ñetti fan man na jang yenn yi bu fekente ni mënu lo wor leel juroom ben miskin batay dana ko jang mba nga ray ab gatri yoy yep dana ko jang man nako jang koku nak mi ngi aju ci nit ki lim def mi ngi aju ci nit ki dal lim def bu boba nak la atté bi doga ñew ñu ko nangam nga wara def wala ndiki tay da nga rawel ben hayawan bu bobay atté bi moy nga fay hayawan melni bi nga ray ci hayawan yi keri niki tay ma joxe misal bu fekkone da nga ray kewel da nga gis kewel nga ray ko kon boba dañ lay alaman ni legi il faut nga bo ñewé da ngay ray bay saraxé ko yu mel non ngay ay detail la xeyna mom sax danaka mom yoyu jamono lajatuko parce que gaay bu jekko nit ñi dañ dan dox ci all bi di dajé ndog ment yoy té légui nit ñi avion la yi jël ndog ment yi sax duñu gisanté ak ñum far kon yoy bokk na ci farta yi bi ci dess moy nga fexé ba ajgi bi nga xasse armal mayatuñ la dara lu wër sepp cër do sol lu ñu ñaw ñaari morso nga yor le kayo benn bi la xasso bi ci dess man ñaari sarbet wodo benn le kayo bi bude goor de jigen mom may nañ ko mu sol yere bu ñu ñaw ma muskile fihi amu problème waye nak may ñuko mu tak lu wër ak ciirem ni ci montar wala ndomba comme ñi tak ndomba wala yépp téré nañ ko ko yépp téré nañ ko ko mum dal day melni niew rek bo aji makka dal da ngay melni niew ci gattal bo aji makka da ngay melni niew ci gattal da ngay melni niew lepp lu ñu ñaw dal da ngay fexé ba tékkali ko mom ngay fexé ba tékkali ko mom bëgg nañu bu fekké ni ak su nga makka ba duggu makkatal mukarama nga def direct ci kaaba ga sopp nañ lool bo demé ci kaaba ga bay duggu bu fekké may nañ man nga ko wala mbolo mi manam amul xataay bu la ko télé def li gën moy fañuy tuddé babu sayba fofu ngay duggé duggu ci bir jakka ji daldi wuti hajarul aswad daldi koy fon moy lima waxon sank ni ab tabax lu jaxase sima ak fer mom lañ lay fekk diko wër luko waral moy ndigal bu won ndigal dañ nan mok sun tabax yi do nga ñoyam ñu wër suñu tabax yi waye gis ngeen ndigal la tax ñi fi bayyi tabax bu melni bobu duggu ci avion naaw ba fofa dem di wër tabax boba fekk fa aw doj bu melni wuñu bayyi fi dem diko fon luko waral moy ndigal al ism motax señ touba ni la taf'alu khayran bi khayri ismi ndax fal ism sartun bi khabul sahm bu len def dara te amulen ci ndigal ndax ndigal day tax ñu nangu jëf xam nga bu ru won ak ndigal doj wawé ngay fekk fu diko fon baye nga doj wuni mel fi mbaaw ko waye ndigal motax bo duggé ci jakka ji nga dal di fon al ajrul aswa amna benn bis sayidina omar radiyallahu anhu andak sayidina ibn karam malahu cha ñuy aji makka

biñu aji ñom ñaar biñu accé ci doj bi nak ba wara foon al ajrul aswa Omar mom xam ngeen ko ci walu tawhid revolutionnaire bu mag la muni yow ajrul aswa dama gisone yonent bi di le foon waye bu mako gisone duma la massa foon dama massa gis yonent bi di le foon rek waye bu ma gisone yonent di le foon duma la massa foon da xamna ni ñariñ ak lor nekul ci yow ñariñ ak lor nekul ci sa loxo neñu seyna li niko ay Omar na maniko ah ak kay ajrul aswa na maniko ñariñ ak lor ngi ci mom kat niko bi mana num amé seyna li niko koro bo sun borom bindé roi ci ben bataxel ru yeb sun borom def leen ci ben registre muna amuni dafa ngalo xeer wi ñu wax al ajrul aswa niko ngal mu nga yalla dal di ko koy sol mu won nako muni kep ko xamni ñew nga fi ci makka aj neegub yalla bi fon al ajrul aswa bu yowmal khiyamé daf lay témoin muni yowmal khiyam mom sayna li yowmal khiyam al ajrul aswa sun borom da koy saxal ay beut saxal koy nopu mu taxaw buntu bispenci di xol kep ku ñew muni sun borom diw mi de amon na kat nok aj manon na aj moy dajena ci mom ba aj sina sedel na ko ni ñew ni ci neegu yalla ba aj sina sun borom na aj kon doxal duga aljina muni diw mi nak mom manon na aj amon na kat nok aj waye nak dal lankon bañ aji man gisumako sun borom ne kon jaral fi dem safara walias bila muni kon kay amna ndariñ am lor sayna Omar tanya bude lol la kay amna ndariñ amna lor kon nak fon al ajrul aswa boko mané waxuñu la nak nga dem difa boxanté ba sa bakkan man ca dess bu fekké ni mbolo ma da bari ba mëno ca yegg juñjël rek xol sa loxo rek nga def talal sa loxo temp loxo ni jëmele ci al ajrul aswa dal di wëlbeuti war sa loxo fon ko té bokay fon nga bañ ko muccu dang koy fon non rek kon première chose bi ci dëkk moy bo mané waxu ba depp ci sa gemiñ fon mo gën boko mënul té mëna talal sa loxo tek ca yëkëti sa loxo fon mo gën boko mënul nak fo taxaw rek jël sa loxo jëmele ko ci ajrul aswa dal di wañu ko at fon loxo bi baxna baxna waaw señ Modou ñu yamalé fofu waxtaan wi inshallah su melni amna ay gan yi may xaar fi ci ñi nekkon ci liggéey bi mo doon liggéelu fi ci daara ji ko defé xamna kon ñamalé fa waxtaan benen yoon inshallah taala xamna jamono yi ñu tollu daara ji dafa nek a santé ci defaraat ay neegi dongaar yi ci aju ñi nga xamni lu baax sax na leen ndox mu neex kon mu ngo inshallah taala ñu leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan lu ci way def rek ñu defal lako ca te jëm yalla subhanahu wa ta'ala tax inshallah ta'ala daara jigeen ñi ni ngeen ko xamé tambali na depuis gamu ga moy bok na ci lima xañ jot lol xam ngeen jigeen mom dafa sensible bok na ci lima xañ jot lol waaw mu ba su ko defé dal niko alquran waxé sun borom tabaaraku ta'ala sak ko ci gidin ni tahawunu ala albirri wa taqwa dimbulante ci lu ju ragal yalla tekkiwul ni nit ki day am alaram rek diko joxe domi gilit ni dañu wara xam ci def yalla bi domi gilit ni dañu leena wara yar ah ma bokku ci ñi yalla natto may jema xam le tere bi waye bokku ci ñi yalla nattu ñuy jema yare sunu kem tulay katan ci njabot gi fi ne ni mako yagga waxe nit jaar na fi aw nit jaar nañ fi jang fi alquran jang fi xam xam ba yegg khalil wallahi bu fi may waxe yeen buma dajé wala seeni wajur xawma len wonam joxe loxo sant wala len di wax lolou nak yalla bu ci seytane wal yalna yalla nangu jëfi def ko ci sun téré jëf ñi nga xamni dañuy domp seenu ñaq diko ci duggal fep ci am wu ci am do nga lek alquran giñ fi jang yi wayawmal khiyam yalla bu mu la ump yalla bu mu la ump donte man nañ leena wañi ci baram ñi ngi leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazai yeen ñi koy def xam ngeen seen bop jere ngeen jëf
magi nuyu serigne wali diouf ak soxnam soxna jeynaba sa ni nuyu sama xarit ba serigne kossa fall ak mbollem ñi nek ci diaspora bi bëgguma lim xam ngeen ni émission yi jëk yi amal na mbokk mu fi daan wote ñi diko wax serigne mor mbeng bari won lu muy wote ci émission bi la ko bari won lu ma daan wala amna rakam gi ni fi sénégal sax mu ñu wax ni koor bu nek dana mu yënni fi addiya momit way juroom daf fe bayyi ko way juroom wu goor dal nako yalla jéggal dal nako yalla yërem dal na yalla yaatal bammelam ñom ñi fi dess yalla neen yalla sam te ar leen bi baraka ci cheikh al khadim radiyallahu ta'ala anhu mbolam ñi nga xamne dañu wëlëranté won ak ñun ci émission bi ak daara ji faté wuñ ci kenn gëjë dégg nak mëna am waye taxul ñu faté ci kenn niñ leen daan ñaanalé ba légui ñaan gogou lañuy ñaan te jëmm yalla rek tax bokk parti politique sama fu ci politique du té lama fiqona yow ci mbax ci yiw ci ñaan ma continuer di la ko ñaanal rek ba légui sen tour yaangi fi ñu di len ko ñaanal te jëmm yalla ji dong tax ak senu taxaway kon nak ñu ngi len di wax jere ngeen jëf sant nañ ñepp ndokkel ñepp ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ñi nuyu suñu wëlëre wa serigne Moustapha Thiam di rak ci serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni moy taxawé liggéey bi ak émission bi momit ka salika di nuyu way juramu jigen ñaan yalla sam ko te guddal fanam te doli ko wër bu baaxa baax inshallah ñi ñaan taxaw gi muy taxaw way juram wowo yalla bu ko njariñ la umpu inshallah taala jere ngeen jëf seigne moudi yaw sama digënté yaw ñepp xam nañ ko nima ko faral di waxé buñ ma doon wagnilo ñima gëna bëgg ci kaw suuf nga xam ni buñ sañoon tant duma xuri bu may lim bu ma tambali wu ci yaw du mané ben yaay doon ñaar bu ma tambali wu ci yaw yaakar na ci yaw li ñi tambalé waye ma tambali wu ci yaay du mané ben yaay doon ñaarel ba yeg na sax bëgg ci man sax fonkel sax japp te jëmmi ci ahmadou bamba ji doon tax na radiyallahu anhu lool yeg na ko bu baaxa baax yeg na ko bu baaxa baax ñu ngi di wax jere ngeen jëf jisaakum allah khairu jisaayi di leen tuubal te di leen jéglu gëja amuk émission bi gëja amuk émission bi nu daralul ku yok ciéré yok neex rek la waye yene jaangi fi bëgg gaangi fi parce que bu amul rek day fekk liko waral moy galankor responsabilité yu bari yu tégué ci sa loss té mëno ko ñakk baña taxawé lool doom ko sabab lool doom ko sabab ñi ngi wax suñu borom niko alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bul ko defaral kumay sa borom kër señoo waaj wala nga defaru ngir keneen kumay sa borom kër yalla mo wax ci alquran wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin aw abaihin wa bay bu'ulatihin manam sa borom kër rek nga wara wan sa tar yemut ci lolu sun borom da wax ne fala ta'dana bil qawl boy wax ak kudul sa borom kër na wax ji deugur te dis ta gat wax jo xamni day jur ak jeexi ay banex ci gor bul ko wax ak kumay sa borom kër wax ju neex kon lolu motax borom xam xam yi wax ne lolu boko defé dana upp bunti tuma yu bare bare ci yo xamni dana la jural itam ak sam ci sa bop ak sa kër ak sa njabot nek non borom xam xam sax dañu ag ci wax ne boy genn bul sax xéñ yenn lokkol yi nga xamne day am xet gu sori ndax yaronte bi alayhi assalam mo wax ci li imam tirmizi netli ne wal mar'atu idha sta'tarat famarrat bil majlisi fahiya zaniya su fekk dafa xéñ xet go xamni manam xet gu neex go xamni fum romb ñepp bayyi wat ko xel bum sikne mi ngi njaalo wal iyaz billahi ngir ubunti tuma itam motax ñu digal jigen ñep bir kër gi bul ci duggal bul fat bul nongo kenn setsi la kumay ko haramanten wala xana ci lu borom kër bi fekke wala mu diglé ko wala mu neex ko bu borom kër bi nekkul ci kër gi señu fa duggal kenn kudul ko xamni haramante gene muy sa mak wala sa rak wala sa bay bu ndaw niki nonu bok na ci haq yi nga xamni mom la gor gi mom te jigen gi amel koko moy dom yi nga xamni mom lañu xek ñom ñaar jigen gi ko wara nampal te itam gor gi wër ko ci fay dara yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ne wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayn kamilayn aya bobu dafa bok ci ay yu bari ci alquran yo xamni dañu amé ma'nam lafdhul khabar wa ma'naha al amr moy ndigal la rek ci gatal yalla digle ne jigen ni ñoy nampal te buñ nekké ci bir sey bu buñ ca laaj dara ci nampal gi ba ca top di ñentelu haq yoyu moy ñi bok ak borom kërëm na jëflante ak ñom jëflante bu rawat bu rafet moy ñaari wayjur yi borom kërëm ak ay mbokam ñoo ñëpp na fexa ba di leen jokk di rafetal digëntem ak ñoñe bi ko juromel moy bu dom juddo ci sey bi ci bay ba lañ koy yegal moy bayam lañ koy askan lolou day nuru lu ki way lu am solo la ndax tay bu nit don sey akko chrétien bu jigen xam ngeen ni bu ca dom juddo faw dañ ko wara askan ca bay ba moy day top bayam ci diine day top bayam ci askan moy ab julit lay don te seen yaay bu faato duñ don seen yaay du len don ndax ab yefar la mom yaay ji yoonte bo xone la yarisul muslimul kafira wala yarisul kafirul muslim motax dom yep bokku na ci haq yi ñu am ñom dom yep moy ñu askan len ci seen baay ci walu diine ak ci walu askan giñ len askan ci seen baay ne dafa bari lu ci aju la ci jëk moy dañuy mëna donanté seen wajur wowo ñaaral ba dañuy duñ mëna gorom lenté ak mom ñettel ba dañ mëna wéet ak mom ci kaw né dalena haram budé gor ak jigen lolu ci gattal rek moy juroomi haq yi nga xamné mom la gor gi mom té jigen gi amel koko soxna si itam amna ay haq yo xamné gor gi moko ko amel ba ci jëk moy bu ko takke faw mu cyan ko jox ko liñ wax cyan yalla mo wax ci alquran ne wa atun nisaa saduqatihinna nihlatan famastamta'tum bihi minhunna fa atuhunna ujurahunna farida moy soxna boko takke faw nga jox ko cyan lolu haq la jo xamni jigen di moko mom ki ñi tak moko mom fi nak sun gox yi ñu bare bare liñ jox jigen ji mbok yi ñokay seddo.

ci nañ ci ne ci la bok ndax dafa bu dugg ci aaday nit ñi nit ñi ko def aada moy sa soxna bu wéré de nga fajj ko ñettelu dépense yi moy dekkal ko goor bu takké soxna da ko wara dekkal ci kër fam koy dekkal borom xam xam wax ni gën ja neew na nek neegu bopam bo xamni day and ak fu mëna toggé wañ ak ay wanak mu am buntu bo xamni da koy tejj am sécurité ci bir ci alalam ak ci jëmum lolou moy li mën ta ñak mom lay nek ci bir neeg bobé nak ci ay jumtu kay lolou dañuy sét ya ci mën ta ñak la gor gi def lal ba ak yene démé té yoy sax bu xajé ci cyan gam ko joxon dañ ko da ko wara def ci cyan ga way fim né ni dafa dugg ci aaday nit ñi né li nek ci neegu sa soxna lepp ya koy wut te borom xom xom mi amna qaida bu ñag wax moy al ma'ruf 'urfan kal mashruti shartan moy yi mënta ñak ci neeg bi rek ci gattal rek yow ya ko wara def mu am ay masayil yu bari fof ci kaw soxna si su fekke ne dafa wax ni man sa mbokk yi mënuma dekk ak ñom fofu borom xom xom mi wax nañ ci lu bari waye gattal gi moy dañuy sét rek su fekke dekk gi mi dekk ak say bok dafa am lor jum jo xamni mom lañ koy lor mom soxna ci bu baaw mom dañuy forcer gor gi ci mu baña dekkal soxnam ak ay mbokam way su fekke amul jenn lor mom ci gattal faw mu nango dekk ak mbokki gor gi te du ko saña bañ nekki non nit lele nga gis ko xamni day tak soxna soxna sa yorale ay dom ci jenen jikkar ju jitu won lolit amna tekkale moy day am ñoo xamne wax ni duma mëna dëkk gonay fofu dañuy xol su fekke ne yow bañ ba ngay tak soxna ci xamone nga ne amna goné faw gonay dëkk yow mëno ko señ bañ ndax xam nga ko xamone day tekki ne yow and nga ci ñu dëkk ak yow su fekke xamoko won nak fofu dañuy xol su amé keneen ku leen mëna yar ñom ku leen mëna yor ñom goné yi ñu baña dëkk yow way bu amul ku leen mëna yor faw ñu dëkk ak yow mu am yo xamni bu amé dépenses yi ma wax ni dootu warati gor gi ba ci ñeuk moy nusuzu zawja wa khurujuha an ta'ati zawj masan haq yañ waxon ci gor ga war gi mu wara top gor gi mom soxna ci su fekke ne genn na ci moy ndigalul gor gi sa montu wut ak haqi gor gi boba dépenses yi waratul gor gi niki non itam bu fekke ne borom kër bi dafa ñak ba yoru dara nga xamne mënta sax dundal bopam waxuma la di dundal kenen bo way itam dundu bi da koy wacc bo dañuy xol soxna ci mom lañuy tanalo suko nexé dess ak borom kër gi suko nexé itam ñu fassé ko mu dem te bo faaw gor gi dañ koy forcé ci mu fassé soxnam soxna ndax mënu ko dundal su nexé soxna ci itam mu dess fa di dundal bopam suko nexé sax muy dundalale borom kërëm bok na ci li nga xamne day tax dépense yoy wacc la moy kenn ci ñaar ñi dencante faatu xam ngeen ne dépense bi sey be ko waral te sey bi bu ci kenn faatu ci yeen ñaar sey ba jeexna ci misal su fekkon da nga jox sa soxna dundu at ñu dem wer rek yow nga faatu wal iyas billahi boba la dess ci atma lepp da la koy fay.

ñu la goor gi bayiwu fi dara fekk lam fa jotta bayyi soxna sa ko xewlu ak ak wa keur ga lol nak njumte la li fufu fu sey bi doge rek la ca dess manana dépense waratul goor gi bu fa bayyi won dara ngir ñu dépense ko ci atmi bu ba dañ koy jappé alali goor gi te dañ ko wara mirage nek non bokku na ci tax dépense yoy wacc goor gi moy mu fassé soxnam fassé su dok fassé mu dok mo xani du ko ca mëna fayli fassé mu mel nonu dundu waratu ko ci soxna soxé waye amna yo xamni itam day nuru ne day tax dépense yi wacc te tax mu wacc la masal soxna su fekke da nga nek ak mom té mëno jarñu ci mom ngir wërëdi gum wërëdi wala ñu tejj ko sax mom kasso mom soxna ci ci bor yo xamni da tégu ci kawam wala yini démé nga xamné mom dal lu mëna xew togn gam def bañ tejj ko du moko sabab du ciobarem lu mel nonu batay dépense yi yow la war da nga war di dundal sa soxna sosé nek non sa soxna budé tukki té taggu la nga bayiko mu mëna tukki bolé ci tukki bobé dépense yépp yow la war même bu ron aj makka masalan donte neexu la mom dem gi sax dépense yépp ci bir aj ga ba muy del ci yow la war bok na ci kon lolou dama ci yagal muy haq ñaarel bobu te muy dépense yi nga xamne mom la goor gi amel soxna ci lolou moy ñaarelu haq yi ñettelu haq yi nga xamne mom la goor gi mom la soxna ci am te goor gi amel koko moy muy dem di séti ay wayjuram goor gi war na koy bayyi muy dem soxna ci di séti ay wayjuram lolou haq la jo xamni jigen ji moko mom goor ge koko amal moko ko amel neke non itam woru ko ayé keuri rakam ak magam ak nijaayam ak domi bayam yu ndaw ak yu ne demé ñoñu seeni keur war na koy bayyi ñu mu fay dem di len séti ñoy war na leni bayyi ñuy ñew di sét ci soxna ci mu dess nak bu fekké ne dafa wax ni man dama sétlu ni soxna ci bu démé ci keur mbokk ya bu ñewé indi jenen jikko ju bokut ak jama xamul nga xam dañ may yakal soxna ci koku mom bo yon da koy wax ne ko soxna ci bu mu demati nañ koy fekk ci ñom te bu ñewé nañ wut ku fa tok ak ñom ba lañi wax ak mom ñu man ko xam ñentel bi ci haq yi nga xamne mom la jigen ji mom goor gi amel koko moy su fekke ne goor gi dafa yor yeneene soxna mu yamale ko mu yamale len lol haq la jo xamne jigen ju ne am nga ko ci borom kër moy ñanga fa bokal di sey da nga dañ leena wara yamale yaak ñom yamale gi nak moy ci dekkko gi ak ay ak jëfëlante bi ak dépenses yi dépenses yi tam yamale mom yomb ci moy kenn ku ne lam yittewo ak lam soxla ak la bax ci mom rek nga koy jox boko joxe yamale nga koy ñu def dekkko gi nak ak ay yoy mom leleg mom moy yi nga xamne mën ta ñak ñu yamo ci fim ne ci misal rek sun mbokk yi nga xamne dañu am kër fi Touba di liggéey fele ci Dakaru amna ño xamne dañuy tak benen soxna dem yobbu ko Dakar nek ak mom juroom ñent wer bu tebeski jotté ñu ñew fi def fi ñaari fan delu wat Dakaru xam koko mom yemale wut ki ak kam yobbu Dakaru xam nga ñom li bax moy boko yobbo juroom wer bu ëlëgé nga yobbu ki ci juroom wer té ñak yamal ay soxna loolu yalla da ci tekkó yalla dafa wax sax né fa in khiftum alla ta'dilu fawahida bu ngeen xawé ragal né mën leena yamalé yem leen ci kenn fina sart la bala nga wut soxna da lay woor ne man nga leena yamale yaronte bi alayhi salatu wasalam dara wax ne yawmal qiyam kep ko xamne da nga yorone soxla te yemale wo len won bo ñewé sa genn wet gi day paralysé ngay jeng jeng ñepp xamne ki ci aduna da yemul wutone ay soxna yalla yalla musal ci lool motax yamale de lu am solo waye yamale nak moy sayir ci ak biti bi bir ga nak mom yalla ko xam lolou mune su ci yamale xol bi nit ken mun ci yamale yalla sa moko wax ci alquran walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walau harastu fala tamilu kull al-mayl fatadharu haka al-mu'allaqa moy xol ba mom mëno len ci yamale motax yaronte bi alayhi salatu wasalam bu massa sedele ba nopi digeentem ak soxna mi alayhi salatu wasalam wa radiyallahu anhunna dara wax ni allahumma hadhihi qismati
fima amlik fala talumni fima tamliku wala amlik li moy lima man fi la mana yam la ci dess ma ngi ñaan nga bañ ma ko jappé juroomeli haq yi nga xamne mom la soxna ci am te gor gui amel koko moy soxna ci kenn du soppé aw santam ako askanam loolu xew ci rew yi occidentaux yi nga xamne tay jigen ji dañuy soppi askanam soppi ciosanam indiko mu melni ku bok ci ci askanu ku gor ki lolu ci l'islam amu ci nek non itam walu alalam nam cey soppaniko di lijeenti di jaay ak jeund ak lam cey def lolu gor gi yonam neku ci jigen gi moko mom sañ nako ne yow do genn keur gi di liggey lolu sañ nako waye nak ab alalam mu jox ko ñeneen ñuko cey liggeyal lolu yonam yonu gor gi neku ci alalam sax sañna ci maye itam luko neex soppaniko ci niko neex bam dess bu naré maye lepp alal ji mom bo dess nako wax niko gor gi sañ nako wax niko do maye lepp te bo faaw jigen gi top ko ci lolou nonu la borom xam xam mi degge hadith bi wax ne laysa lil mar'ati an tantahika min maliha shay'an illa bi idni zawjiha inhak moy jeexal lepp alal ji lolou moy gatal gi mu am nak ay haq yo xamni ñom ñaar ñoo ci yam gor gay jigen ci ñom ñaar ñep ñoko bokk sekk ko ba ci jekk moy dundu dundin wu tagu ci ñek ak teranga dundu gu rafet lolu ñom ñaar ñep ko wara sam gor gi war nako sam jigen gi itam war nako sam day am ño xamni dañ lay wax ni la man soxna si ma yor samay kilifa ñomako jox waye man bëggumako te mënuma ci genn itam waye fofu yow boko bëggul itam bul ko togn masan togn baxul xam ngeen ne togn yalla dafa yaronte bi alayhi salam dafa wax ne az-zulmu dhulumatun yawm al-qiyamah yene borom xom xom yi wax ne dana ag sax ba ci sa bir bammel so de ko don togn bammel bi fofu lay tamale de leneum kris dara ci leer du ci ne motax togn mata moytu motax sun borom wax ne wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khayran katiran masalan bu ngeen bu len bu la neexut itam jema la dund ak mom ci jek ak teranga ak teral ko sa kem katan ak fexa ba dund bi rafet ci kanam ñep ndax lele mbir naqari la ta fek lolé mo gën ci yow bokk na ci yi nga xamne itam ñom ñaar ñoko sekk muy haq jo xamne ci seen digënté la ne moy kenn ku ne

0: haq la ci ka ci dess mu don la am ci cieur yalla mo wax ni walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahun walad waxat ni walahun arbu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad moy kenn ku ci ne bo faato ka ci dess da la wara don wax ni tam nañ koy donné niki non mu am lo xamni ñu bari dañ ci jaawale moy soxna cheikh am dang ko bayyi te passé mi di passé fayli muñ mëna fayli fayli koku ba légui fimné sa soxna lañ koy japp fimné bu faato dang koy donnu bo faato mu donna la li fi ak mi ngi ci biir idda ja mo am ay xéeti sey yo xamni mom don duñ ca donante mukk muy bo don sey ak ab yefer masaran ko xamni dafa bok ci ahlul kitab ab nasaran nasraniya wala yahudiya ñaar ñooñu ko ci seyel bu faato do ko don bo faato du la don bo deme bay waja faatu itam nek tawet jo xamni ñepp xamni ne yow da ngay xey mba da ngay gont nga yene nit ci sa alal tax nga dal di koy tak ko git bo faato du tax mu señ la don ñaar xet sey yoy moy sey yi nga xamne kenn du ci don sa morom kon lolu ci gatal moy haqi waxon naane bo demé ci yenn téré yi da nga gis ñu lim ci lu bare bare bare waye yépp duguna ci yi mo wax ni mu dess nak yalla subhanahu wa ta'ala dafa tek yoon wo xamni bu sey bi naqare nañ ko wara lijeenté xam ngeen ni sey ab and rek day neex day naqari seigne touba radiyallahu anhu wax nañ ne seigne eladji la gis mu wax ko wax ni itam werna mom netli bi ne dafa am ko massa ñew ci señ bi diko jambat soxnam bam waxe wax ba agal señ bi ne ko nax mom soxna sa nonguna and ak yow di jaamu yalla mu ne ko waaw mu ngay kuy jaamu yalla la soxna si señ bi ne ko yow de li tax ñu jox la soxna si moy ne da nga amé jangoro jo xamni mom rek mo yor safara sing ko meuna safara te do am bakka safara nak bo demé ba bëgg ko jappé ab dundu boba lay sikki di feñ né ko nak lu bari ci li ngeen di jambat noni rek la démé wëyel té bo démé manam nga jéma and ak mom lool moy gattal moy dénkané bu am solo bu bari yuñ mëna jangati ci biir netli bobu né ko non sëñ bi mësna wax kenn sen soxna so xamni su ko jégé la da né ko on sey ñaar rek la ab ciona la aku metit asgor nak day ñimi ab ciona ab julit itam da wara muñ aw metit te man kuñuy tuddu dima tuddu ñaar yoyu war nga ci doon len moy doon asgor wala nga doon ab julit wala nga boole ñaar yep motax ab sey itam day neex waye day naqari itam bu naqare nak moy suñu deme ba kenn ci ñaari ñi dencante sa monti wut ak haqi kacaras ci haqi yama waxon masalan su fekke jigen ji dafa samonté wut ak haqi gor gi boba yalla waxna niñ koy lijeenté moy gor gi ne ko ñëk war gi moy da koy fatali seen digënté fatali ko li yalla diglé ak li yalla bëgg ci soxna suy sey su fekké né war ga jëruñu ci dara mu jambu ko xaw ko méré xaw ko wan ginaaw tuti waye lolou itam bu mu genn keur gi yalla dafa wax ni wahjuruhunna fil madaji'i yonente bi wax kam don digal ne ko wala tahjur illa fil bayti moy tongo bobu bu mu genn keur gi bu mu genn nek bi ñata biti sax buñ ko xam su lolou jeriñu dara nak mu xup ko ci manam nar ko fitnal waye fitne bu metti bu mu ko bu xup ba dal itam lolou moy gatal bi su fekke ne lolu lepp jeriñu dara nak ñu dogo wut ñu dogo dem ci seeni kilifa ñu lijeenté len dañ wax légui nañ koy lijeenté waye goor gi itam yu wawu yoon lañ koy lijeenté fuka hay wax nañ né nit ki bu fekké né borom kërëm dafa nek diko lor di def yo xamni sam tout ak haqi soxna ci bo wa dafa wara dem ci atté kat ba bu atté kat amé wala bu dé ci sun jamono nga dem ci kilifa borom kër gi disko ko bo kilifa gi da ko wara wo momit war ko jajjiko su lolou jeriñu dara mu wax soxna ci ne ko xagn ko sa bop su fekkene lolu jeriñu dara mu yarlu ko mom kilifa gi man nako tejj man nako sax dumalu duma yu ndaw yu baña gañe wala muy dam op cer lolu moy li sun bar wax ne wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa ina ta'nakum fala tabghu alayhinna sabila ñet yoyit bul ci bul ko manam bul jek jek rek jam ko te waro ko jek ken du set la mujju ci ñet yi mo xni nga diko jekkal lolou dañ koy ayé su fekke nak cioli teena dak nga xamne tay ñom ñaar kenn ku ne boko diglo da nga japp ne ki mo am deug borom keur bi bu waxe da nga nan jigen gi samonté wut ak haxam waye jigen ji bo waxe nga ne borom keur gi mo samonté wut ak haq soxna ci lolou bo wax ne kilifa yi dañu wut ñaari atté kat kenn ki bok ci ñi bok ak soxna ci kenn ki bok ci ñi nga xamni ño bok ak gor gi atté kat yoyu hakam moy li sun mar wax ne wa in khiftum shiqaqa baynihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ay yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma ñaar article yoy dañu nek ay julit nek ay gor nek gor te kalafe te manu te deg fiq masalan xam atay nan lañuy lijeenti ab sey ñoñu bu ñewé tok ak ñaari way dencenté di len di wax ak ñom di lijeenti seen yitte nak na nek defaraat sey bi te jotaay bo buñu gisé ne sey bi mënutu ta bax ñom sañ nañu tass sey bi te buñ ko tassé day doon passé mu dog tasub sey nak lu mat di tay la lela nga gis kuko def ginaaw bu mu reccu ko yittem di delu wat ci sey ba mu tekk dama am lo ma sa gis cheikh oustad cheikh tidiane gay net liko ci al qadima jahatika la tere bi mu def ci mom mu net li ne khadima jahatika la dafa am ñaar ño xamni dañ doon sey ñew manam di mu war len atté jigen gi ne ko man dama fassé gor gi ne ko man fassé wo mako dama ne ko faswa nanna mu yakkan dama ne ko fassé nana dama ne ko faswa nanna mu japp ne dama ne ko fassé nana qadima jaxata ne ko yow togal ci kër gi tie ko fa wax jigen gi ne ko demal bañ ci tege ay fan mu wolu mu jekke gi selmal tekusan rek ne ana ki fassé won soxna mu ne ko mangi ni mu ne ko yow koy sa ya def lepp motax fassé soxna ak wax wax yu tekkale ay digënt loolu mata def tay la jërut di gawto am nak denkané bo xamni ci lay jéxalé señ mbay jaxata la gis mu denk ko mbolem mourid yépp wayé kuko def ci sa kër jamm dana fa am te xew dana fa am soxna suko lambo di nga am jamm sa digë sa borom kër waye borom kër bu ko lambo itam di nga am jamm sa digënt ak sa soxna ak sa njabot gep moy lim wax ne defal garab gu sedd kër wax ne defal garab manam bo bëgge ñepp ma ci bëgg la ci misal rek nga mbokk ak ñepp and ak ñepp ci jamm da ngay melni garab gu lewet gu sedd kër te guddul tay neexi domit bokuy mos dal di raseti bul wex garab bu waxe domam ba kenn du ko xex mba waju koy xex itam day dal di yabeti fexal sekkal yaatul te bul ami deg garab gu melni ma wax do gis ku koy bati lool rek manon na doy waxtan beeti seigne bay jaxto yana yalla fayal nuko te defal nu tawfiq deg ak top ci daraje cheikhoun bamba wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alxamis bi juna ci guddé moy guddé aljuma dañ ci fanané waxtané baaxu Serigne Touba ak yalla re cheikh wala muy jëwriñu yoon wi no baye ko xel nak ci khassida online Touba monde bi képp ko xamni nga diko dégg alxamis jangon dañ koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defo nañu Serigne Touba ak keneen ku baax kuñ ci mëna bokk bale ta itam ndax Serigne Touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladda la fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi waye jaata nak simamu sabil islam fiha faman aba mukusi fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam di yalla gëreum señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukusi fi dunya usillama al jasi képp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu Serigne Touba moko wax kon no ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yépp non al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio mandu bi asayid al-mayed ci lañuy def waxtan al-khamis ci ko ku ko bëgg diglu rek baye xexal ci jamono ñu

amna ku massa wax serigne touba khadalahu allah mukhtaralahu doylo gi ñi la doylo da fa juletuñu yu bari defatuñu ko serigne bi ni deun bam yag mu ni ko bu ngeen deme ni ngeen ca boole bayyi lek ak naan ciwna kon doylo moy ki nga doylo limu lay digal nga diko def limu lay téré nga diko bayyi waye ku doylo way te lamu lay digal defoko lamu lay téré bayyi woko da melni doylo woko ginaaw lolou itam war nañu xamni téméré juni nit yo gis kenn bokku ci ak moromam ay tollu way ci katan ak pas pas ak xam xam motax ku na ra yamali ñep da nga son lol julli ak wor ak asaka ak hajj makka ak wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñoy ponk l'islam yi nga xamni yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sallama moko taxawalon son non lol ci taxaw len ginnaw bi mu taxawé da dem ba jamono wolbuti ko lol ba selal ga ci war amatu te yalla du nangul du lu sel lolo wala serigne touba khadalahu allah mukhtaralahu don ko yeesal ci ay mindam biko ci yalla dimbalé itam ñepp xamnañu dimbalé nako ci ndax yokuna suñu wétal yalla lol te bu ñëkkoon dañuy wax la ilaha illallah kep taxna itam suñu xel di dem ci yalla ba duñu sacc duñu fenn duñu def lenn lo xamni julli daanako téré ci jamono yonnata bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar taxna itam ñuy joxe lo xamni gatchal na asaka lol ngir jëm yalla taxna itam ñuy maggal bërebi yalla yépp ak nit yalla yépp taw ma yuhazim khurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbi waye bu mu defé li ba nopi itam taxul mu bëgg kenn koy bayyi ash-shari'ata da bëgg ku ci nekk nga cey def la nga man tay moytu shaytané ndax bari na ku bayyi julli te waxtu julli ci ay chaaxaan rek lay ne.